0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with 29.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sa kada po na maglaka.
3: Okay na.
4: Hindi.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network. All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
3: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi
2: heresy.
3: Grabe ka na ba?
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
5: pawa. Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
7: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Jet!
8: A monoblock Mims, monoblock...
9: Wait! You think this is
7: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support for Blue in this country.
11: TBS CBS TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms and featured via app Blue Way 5.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
12: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
13: ano yan. Pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
14: MNL 48
15: with 79.
16: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
15: Oo. Oh.
12: Laklak ka.
16: Sagada po na
12: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
17: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
18: oras na para sa salita ng mansana.
17: Sama

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na pa!
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you!
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh, lakla ka.
3: Sagada po na maglakla.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Chad!
6: A monoblock mips, monoblock...
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
8: Yan,
9: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
10: bawa. Thank you.
11: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: We are here! Get ready for the chaotic night.
6: First me, Chad!
7: A monoblock mips, monoblock...
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
9: TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via at Blue Way 5.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Lakla ka.
3: Sagada po na maglakla.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
12: Magsabi na alas 8 ng gabi,
13: oras na para sa salita ng mans.

0: Hindi kita talaga kita marinig kaya nga hindi ko naman hindi
1: yan,
2: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
3: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
2: is na yan.
4: MNL 48
5: with a
4: Queen. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Plak-plak.
4: Sa kada po na
2: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
7: Grabe ka na ba?
8: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
9: pawak. Thank you.
10: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, hunta at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
11: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Jet!
12: A monoblock Mips, monoblock...
13: Wait! Let's go!
11: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
14: I think it's time to support for Bond this country.
15: CBS TV Plus.
11: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
16: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
17: Oras na para sa Salita ng Mansana.
16: Sa

pa na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sa kada po na maglaka.
3: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: We are here! Get ready for the chaotic night.
6: First me, chat! A monoblock memes, monoblock...
7: Wait! Get
5: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Blue in this country.
9: TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via app Blue Way 5.
10: Thank you. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
1: Sama

0: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagayan.
2: Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Oh,
1: Laklaka.
3: Sa kada po,
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Pagsapit na alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Lak-lak.
3: Sa kada po,
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels sa Smile Network.
6: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
7: Grabe ka na ba?
8: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
9: Thank you.
10: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
11: Sabi ng alas 8 ng gabi.
12: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat. I'm on the block, Mavs. One of the
2: wait.
1: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
3: I think it's time to support football in this country.
0: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
6: MNL 48
7: with a
6: green swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Oh,
4: Laklaka.
6: Sa kada po na maglaka.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
4: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
5: MNL 48
6: with a
5: Yun, swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo. Oh,
3: Laklaka.
5: Sa kada po na maglaka.
3: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: We are here! Get ready for the chaotic night! First me, Chad!
8: A monoblock Mips! Monoblock...
7: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: PBS, TV Plus.
7: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
11: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
11: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana

0: marinig. Kaya nga, di ko naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa Salita ng Mansana.
5: Sa

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talagayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo. Oh,
0: Laklaka.
2: Sa kada po, na maglaka.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night!
2: First main chat!
3: A monoblock mems, monoblock...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond Dysfunction.
5: TBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
7: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
8: oras na para sa salita ng

ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa,

0: Ay, sige na. Hindi ka talaga kita marinig. Kaya nga, di ka naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
5: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, chat!
6: A monoblock mems, monoblock...
5: Wait! Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
8: PBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
9: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
9: is na yan.
11: MNL 48
9: with that.
11: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
9: Oo. Klak-klak.
11: Sagada po.
9: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
12: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
13: Oras na para sa Salita ng Mansana.
12: Sama

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Klak-klak.
2: Sagada po na maglaro.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: We are here! Get ready for the chaotic night!
5: First me, Chad!
6: A monoblock Mavs, monoblock...
4: Into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
8: PBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And featured via app Blue Wave 5.
1: Are you going to see? Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
9: Grabe ka na ba?
10: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
11: bawa. Thank you.
12: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
13: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
14: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
15: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
13: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang kanayan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: setting. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Klak-klak.
2: Sagada po na maglaro.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
16: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
17: oras na para sa salita ng mansanas.

0: Ay, sige na. Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga, di ko naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: pawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: Roy! Roy!
1: Pararararadyo!
0: Bobo na! Tawagan ko po si CJA. Napapakita ng look.
2: Si Halongado, may hawak po, hoy. Pabulin nyo.

0: Sa Smile Radio, I mean, sa Tambayang Kwadro, mapapakinig at mapapanood mo tayo sa Smile at saka sa Cools. And tanong ko lang po guys, eto ba yung Tambayang Kwadro alas? Ay, sorry, mali.
1: Plasto
2: pa. Wala pa.
1: Ito.
2: Sabado pa yun.
1: Ito po.
2: Nangangabila ka na. Ito po ang Tambayang.
1: Hey, there is
2: mid-message.
3: Tambayang FMS!
1: Tambayang multimedia message, yes!
2: Yes!
1: This is mid-dos.
4: Aray ko.
2: Ano,
1: Anyways, mga kaibigan, ito po.
2: Tuloy-tuloy tayo dito sa Tambay Quadro Class. Mark, magbubukas ka ba ng cam? Ba't nabos yung cam mo? Pero parang nabos yung cam mo.
0: Ay, pinatay ni Terebi yung camera ni Mark. Natakot.
1: Mukha daw akong bata.
2: Minor issue.
0: Ano ba? Minor issue. Parang yung sa... Bay, parang yung sa isang sa isang technical advisory. Sorry po for the minor inconvenience. Ay.
2: Oo, literal na minor inconvenience. O, go na.
0: Ano yun?
3: Natuwang aking misis.
2: Bali, wala ka pa. Ano dyan? Feeling may asawa at,
0: At paalala ko lang po sa TOC ng Smile, ang iray po ng ng sound effects niyo po. Naka-IEM po ako dito.
1: Ay, go po.
2: Uy, totoo. Naka-speaker, no?
3: May ko lang napansin yung sound effects natin. Malakul talaga. Oh my God! Cool FM! Welcome!
0: Welcome ka sa cool hangout! Ay, sorry.
1: Malawat ha?
2: Ano daw? Smileys daw, no? Char.
1: Malawat ha?
0: Ano to?
1: Malawat ha?
0: Ano to?
2: Uy, magpatuloy na tayo. Anong segments natin, guys?
0: Good evening, cool FM. Ay.
3: Mike, Mike,
2: go na, Mark.
3: Hoy, yung first segment nyo? Ilabas nyo na!
2: Asa na yung asa dapat lang?
1: Sa pinakabagong TQ, mga kaibigan, magkukwento ako. Ito ang aking sikreto ni Mark.
2: Hoy, sikreto! Roll the bumper.
4: Aray
3: ko. Di ako na.
0: Ako yung trick.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Ang ating sikreto number one. Sikreto number one, nagbe-brief si Terebi.
2: Oy, nagbe-brief na. Brief ka ba? Ang totoo. Is it a truth or is it a lie?
0: Bro, this show should be 18 plus because dahil dyan, Mikom.
2: Mikom, pakinggan.
4: Aray ko.
2: Sergeant na OPP. Tapos ilagay mo 18.
3: Wala pa daw kayo sinisend na bumper. Saan na daw? Sabi yung therapy.
1: Tulog kasi.
0: Nako. Bakit wala kayong... Bakit wala kayong bomba? Ay, bumper pala.
2: Wala kaming ginalaman dyan.
1: Kain muna.
5: Siga po. Garanto.
3: Nagkandaletche-letche ang mga bumpers!
2: Oh! Let me start
3: with the bumpers! Ano ba susunod?
0: Visit na yun.
2: Kaya tinta gawa ng paraan. So, umalis yung may sikreto.
0: No. Ay, kain daw muna siya. Oh, no! No!
2: Ay, pwede naman kumain na ano ba?
3: Sino magiduto?
2: Oy! Mark! Yung ano ba? Ay, yung show mo!
3: Pre! Nakarinig!
2: Yung show mo!
0: Oh my God, bro!
2: Amin! Loko ka ba?
0: Ah, Marion! Huwag mo iwi... Huwag mo iwan!
3: Chunk! Si Mark ang host ng show! Ba't siya umalis?
0: Ay, sorry. Balik
2: ka ba? Naka-live tayo!
0: Ay, sorry. Ano pala, kasi kasalanan to ng mga robbers in Paris eh.
2: More like kasalanan ng Nick Fish yan.
0: Kasalanan ng Nick Fish Games. Ayun o, bumabalik nating host Mark! Mark!
2: Hoy Mark! Grad. Anong kinakain mo?
0: Si Mark gamukbang na.
2: Ano you? Ew, bro. Ew.
0: Ay, sorry.
2: Yan! Good evening, Sabi. Tama. Pero yun nga, ano?
3: Good evening!
5: Yes, ano na?
3: Mark! Show mo to! Ano pa mag... Mag-show ka pa o hindi?
0: Sige, ganito kasi yun, guys.
2: Gabo.
3: Oh.
2: Uy, Mark, ano yan?
6: This is adobo, isang
3: adobo. Uy,
6: Anyways, mga kaibigan, mamaya na ang ating new segment, yung sikreto ni Mark. Hindi pa ako nakakagawa ng bumper pambira.
0: Mark na ngayong pangalan mo, bakit tahimik ka? Ay.
4: Aray ko.
6: Pambira.
2: Oh no.
3: Hoy, andito na. Andito na si Manzanas.
6: Moms, and Fallout.
0: Andito na si Salita ng Manzanas.
7: Guys, mga kaibigan, alam niyo ba brand out ulit?
3: Ha?
0: Mabuhay ang
2: NGCP. Naka-red alert kayo.
0: Mabuhay ang NGCP. Ay.
4: Aray ko.
6: Amen.
7: Sorry, matagal ako naka-join. So pasensya pala kung nag-join kasi brand out kasi sa amin kanina.
3: No.
7: Ano ba 'yan?
3: Ano na 'yan? Oy, kami na ng sa CQ. Hindi mapanood ang abada pa lang.
2: Sige, play the kiss the rain.
7: Anong mag-sorry?
4: Tawad sa amin. Aray ko.
0: Bye, buangan eh. Bye, mura. Makag namatiag iro. Bye.
7: Ay, grabe ka na. Wow, yung bridge. Wait. Wait, ang ganda ng view. Wow, grabe.
2: Uy, ang ganda nga. Wait.
7: Whoa.
3: Ah! Nasa costa. Nasa costa lang ako kasi ano, kasi run out.
2: Ay, ang ganda nga, oh.
7: I mean, nag-play ng aba dapat lang.
6: May live
2: ano ka pa ka? Lakad ka pa nga. Maglakad pa ng call.
7: Aba! Labi may nag- aba dapat lang. Sabi makaplay ng aba dapat lang, grabe. Ay. Teka lang, teka lang.
3: Punta kayo dito, guys. Punta kayo dito, guys. Ay.
5: Bro, asan ba? Saan ba kami pupunta, bay? Mag-ano ba kami dyan, bay?
3: Dito, ay.
7: Bilibin niyo ba kami ng airport ticket, ay?
8: Oh my God, bro.
5: May ano, si Presley, lilibrehan talaga tayo ng airport ticket kasi nasali yan siya sa budget insertion. Ay, sorry, sorry.
8: Ay, ko.
5: Joke lang, joke lang.
2: May kickback ka pala, ha? Galing kayo ng buhat.
8: Aray ko.
3: Si Mark
5: talaga fish, ah, the big fish.
3: Ay!
5: Ang masasabi ko lang dyan, ang
3: no!
7: Pilates talaga.
5: Mga ano talaga? Mga clear shampoo talaga? Ay.
8: Aray ko!
3: Ang random na pinagsasabi mo, ano ka, nagsisponsor? This program is brought to you.
5: Ano pre, anong aray Tagalog ko ng clear? Anong Tagalog ng clear? Linaw, oh. Eh, di paglinaw.
3: Malinaw. Malinaw na siya po.
5: Ay! Joke lang, joke lang. Baka maano ko dito. Baka ma-persona ng grata ko sa Smile Media Group.
8: Aray ko.
5: Joke lang, joke lang.
3: I hereby, Romar Habes, persona ng grata on Smile.
9: Happy anniversary, palibasa.
3: Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy!
2: What
3: you play? Gabi yun! What play yun?
5: Gag! Ano kasi yun? Happy anniversary, palibasa lalaki. Ano ba kayo?
2: Lala nung ano? Lala nung soundboard pa.
6: Halaga ba?
7: Ganyan, ganyan.
6: Halaga ba? Ito halaga ba?
9: Palibasa! Here's to more years of...
6: Sa akin tayo...
5: Unang
2: malinaw! Ano yung sikreto mo? Baka umabot tayo ng alas 7 dito, wala pa tayo nung sikreto mo.
3: Anong sikreto mo? March.
6: Andyan po si Mama, so ano, hintayin ko lang mag-dinner.
3: Ay, wala. Aso? Ay. O nga, baka maalam niya yung sikreto.
6: Power line up!
3: May power line! Ba't may power line?
6: Ayun, AGR please.
5: Ano yun? Only on palita ng Mansanas International. Ay.
3: Yes, ay.
6: Muntik lang ano?
3: SNMI brings you power line. Your daily source of powerful on high with Pastor Free Apple Tomato. Ay. Wow. Hindi kasi yung power line. Kapangyarihang linya. Yun yun.
5: Ano ay
6: hindi pre Apple line.
5: Hindi pre Aboitiz power line. Ay mali mali.
7: Ano Aboitiz power? Iba yun mo.
3: Aboitiz power.
6: Aboitiz power.
7: Teka lang. Teka lang, wala kang maisip.
6: Meral ko.
5: Ang masasabi ko lang.
3: Guys, alam nyo ba, buti naka-charge ako kasi kung hindi ako naka-charge, hindi ako maka-TQ.
6: Si Man ng TV5 ay chairman rin po ng Smile Media Group. Guys. Abaga kapag lang!
3: Wait, wait, wait lang!
8: Ang chairman
5: ng bakit yung
3: Smile Network?
5: Uy, bakit yung tawa? Parang naririnig ko yan sa V8.
3: Wait, teka lang ha. Teka lang, ba't natatawa

0: Ang sikreto sa maduming pugasin ay Joy Antibacterial.
1: Wala na yan. Naghugas ng plato.
0: Maghugas po tayo mga kaibigan. Ito po ay
2: Uy, ba't may TOL?
1: Ay, may all in all screen dyan.
0: Walang bygone.
1: Grabe yung tao. Grabe yung sound effect. Grabe yung sound effect. Ito ang aking sikreto. Ay, ito po ang sik. Pero sayang hindi maano.
2: Ito
1: sayang,
2: ang
1: hindi.
2: Aking sikreto. Di ako natutot. Ay,
1: Nag-ana? Nag-underwear?
3: Allah, oh my god.
1: Di daw nag-ano?
0: Di ako nag-underwear, sabi ni Angelo.
1: Ay, wala.
3: I hereby declare that Angelo Jello Explores ay hindi siya nagbe-brief, sabi daw ni Mark Jograd. Jograd Corrales.
1: Ay, wala magawa.
3: At dahil dyan, wala tayong bed ng Tikol Atik Q Plus, sorry.
4: Hoy.
3: Meron po akong sasabihin, Terebi. Palagay ng bed, Terebi, pero hinaan mo ba? Ba't kasi ang lakas ng mga, ano mo pre, yung tawa ng...
0: Hinay na mga tingog dyan, bay, kamat yun, naka?
3: Hindi, bay, ako po ang whistleblower ni Mark Jograt. Eh, sorry.
1: Oy! Ay!
0: Guys! Tara, Minecraft, guys. Tara. Share screen.
3: Ang ano kasi, guys, bakit? Bakit?
1: Wow, gabi ko pala ngayon.
0: Hoy!
3: Bakit ang tawa? Bakit ang tawa ni Terebi? Hindi, ganito yan.
5: Ito ang gabi kwadro!
3: Hindi, ganito yun. Ganito yun bakit? Bakit ang tawa ni Terebi ay galing sa V8 sound card? Palakas kunti Terebi ng bed ng katre ay ng higaan. Yan. Gawin mo sigurong 15 negative 15 by ayan. At dahil dyan, since may nagsabi na si Mark meron siyang ang sikreto daw ni Mark Jograd Corrales. Number one, ang sikreto ni Mark, hindi ako na lang magsabi ng sikreto niya. Number one, si Mark, bakit ang kung may nakikinig na naman dito, bakit apaka-controlling ng kanyang magulang?
6: baka marinig niyo na to, grabe. Yantay dyan.
3: Hindi. Tsaka
2: number 2, bakit kaya number mahal two ni Mark Corrales si Andy Pops at si Karen Istro?
3: Si Andy Pops, no? Ano yun, pre? Ako mismo, pre, tinry ko na i-search si Andy Pops sa Instagram at lumabas, you must be at least 25 years old and above to view. Pero bakit may access si Mark? Bakit may access si Mark?
5: Ito lang masasabi ko kay Mark. Gusto ko...
7: No way!
5: Gusto ko Sabado!
3: Yes!
5: Gusto ko Sabado!
3: Ito yun!
5: Ito ba? Ngayon!

0: Miyerkules. O Wednesday. O Wednesday. Gusto ko araw. Gusto ko Sabado. Gusto ko Linggo. Iba na yun. Jumpscare na naman. Jumpscare na naman. Jumpscare. Jumpscare na naman ni Mag-Sugrad.
1: Ayan na. At bumalik na ang ating... Ang ating... At bumalik na ang natin na naka-mute.
0: Biomaster number 2, Mark Sugrad.
1: Mark, ikaw na magtapos na magsabi ng sikreto mo, Mark. Kasi... Ako na yung nag-fill in sa number 1 at saka number 2 mo. Kami.
2: Anong sikreto yan, Mark Corrales? Sige, splok mo na.
0: Yung sikreto pa niya, ano, yung sikreto pa niya, bakit sobrang kasing parehas ni MSA Bumayo?
1: Hindi, pre. Bakit may access si Mark sa, ano, sa Instagram niya?
0: Di na age detected. Hindi na detected. O ano? Wala.
1: At alam kong madedead air tayong lahat dito, and anyway, babalikan lang
3: dito na ano, yung padron at pabibigay ng ngiti sa lahat.
2: Okay na ba?
4: Okay, mamigay.
3: Eto na.
4: Pabalik po.
3: Eto na. Matapos
2: po ang tagbayan mga class after these commercials.
5: Susunod.

0: drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
4: Day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
5: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
4: I choose Ospen Mineral Water.

0: Nagbabalikan sa Mayang Patro Plus Eagle Plus. Ayan. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-smileys. Ayan. So it's me. Ayun. Again, no? Currently on the coastal area kasi brand out pa rin as of this moment, no? Ayun. So, okay. Take it back, ano? Yan. Mark Morales. Take it back.
1: Ito na, wait lang. Ala, mga kaibigan, it's time para sa sikreto ni Mark.
2: Aray ko.
1: Windows 7. Wait lang. Dear Quiz Mark, ako po si Jenna, 20 years old. Sabi nila, kapag 20 ka na, dapat alam mo na kung saan papunta ang buhay mo. Dapat may pangarap ka na, may plano ka na, at tingin sa lahat, marunong ka na raw magdesisyon para sa sarili mo. Pero sa totoo lang, Quiz, di ko pa nga alam kung anong kakainin ko mamaya. 20 years old na po ako, pero kapag tinatanong ako ng, Jenna, ano ang plano mo sa buhay? Ang sagot ko po ay, well, depende po kung may pera ako. Simula bata ako, pangarap ko na ngang maging successful. Akala ko simple lang ang buhay. Mag-aaral, magtatrabaho, magkakapera, magiging successful. Pero habang tumatanda ako, parang may bagong subject ang buhay na wala sa curriculum. Adulting. At excuse me lang po, ko is smart. Bagsak na po ako kaagad sa subject na yan.
2: Aray ko.
1: Ilang beses kong sumakay mag-isa ng jeep. Feeling ko independent woman na ako. Hanggang sa pagbaba ko, napansin kong mali pala ang sukli sa akin. Hindi ko alam kung lalaban ako o tatanggapin ko na lang. Kaya ang ginawa ko, nag-thank you ako sa driver. Doon ko na-realize na kailangan ko pa palang mag-training sa buhay. Wait lang, pause muna. Oo, pwede lang, no, tama ka naman, Jenna. Ang problema nga, nangyari sa'yo, simpleng ano tawag dito? Simpleng sukli man lang, hindi mo pa kinuha.
2: Aray ko.
1: Doon ko na-realize na kailangan ko pa palang mag-training sa buhay. Pagdating naman sa school, may mga araw na feeling ko ang galing-galing ko, may confidence ako, may pangarap, may motivation. Pero isang tingin lang ng grades ko, aray mo, nawawala lahat.
2: Aray ko!
1: Minsan, mas mabilis pa bumaba ang motivation ko kaysa sa wifi kapag umulan.
2: Aray ko!
1: May mga kaibigan din akong nagsasabing, Jenna, enjoy your 20s! Sinubukan ko nga ni!
2: Aray ko!
1: Enjoy yung 20s ko kung kalahati ng allowance ko napupunta sa pagiging chubby ko. At kapag may natira pa, yun lang magagamit sa pamasahe. At kapag may natira ulit, treat yourself. Aray ko po.
2: Aray ko.
1: Kaya kinabukasan, wala na akong pera. Pero hindi lang naman perang problema ko. May love life din ako. Wait, pause. Sana doon ka nang hiram ng pera. Ano pa bang problema mo doon? Pambihirang yan. O mas magandang sabihin na wala. Wait, wait, wait. Sabi mo kanina may love life ka, ngayon sinasabi mo wala, ano, tulokan?
2: Aray ko.
1: Pambira. May crush ako dati, oo. Oh. Akala ko gusto rin niya ako kasi lagi niya akong kinakausap. After 2 weeks, alaman kong ganun pala siya makipag-usap sa lahat. Sir, di pala ako special. Friendly lang talaga siya. Doon ko unang naranasan ng heartbreak na hindi naman nagiging relationship. Parang nag-apply ako sa trabaho tapos di man lang ako tinawagan for interview. Pakak! Sakit! Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. May mga tao nga alis. May mga pagkakataong di natin maintindihan. May mga pangarap na kailangan nating baguhin. At may mga araw na kahit anong gawin natin, aray mo lang, walang nangyayari. May mga gabi rin na tinatanong ko ang sarili ko, tama bang ginagawa ko? May mararating ba ako? Kailan kaya magiging okay ang buhay ko? Pero kinabukasan, pumabangon pa rin ako. Kahit puyat, kahit walang gana, kahit minsan ang breakfast ko ay kape at regret, kahit hindi ako naka-YouTube premium, kahit hindi ako naka-Spotify premium, kahit hindi ako naka-subscribe sa Netflix.
2: Aray ko!
1: Dahil habang naglalakbay ako sa buhay, unti-unti kong natutunan na di pala kailangan alam ko agad ang lahat. 20s pa lang ako, hello. Hindi ko kailangan magkaroon ng perfect na buhay kaagad. Hindi ko kailangan mauna sa iba. Hindi ito karera. Oh, hindi mo mag-alala. Buhay ay hindi karera. Hindi ko kailangan ikumpara sa sarili ko sa mga taong nakikilala ko sa social media na parang ang suspectful na nila. Post ko lang, ha? Number one example, iba na alawi. Ngayon buhay naman ay hindi naman karera. Ba't ko na-predict yun? Ba't ko na-predict ang buhay ay hindi karera? Holy! Na-predict ko yun. Oh my gosh. Journey ito. Baka sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong patuloy akong maglalakad. Minsan mabilis. Minsan mabagal. Minsan maling sakay pa ng jeep. Pero magpapatuloy ako. Dahil baka balang araw, kapag binalikan ko ang lahat ng problema ko ngayon, matatawa na lang ako. At masasabi ko,

0: ko alam kung ano ang ending ng story ko. Pero habang sinusulat ko po ito, alam kong ako pa rin ang may hawak ng ballpen. At yan ang aking sikreto, nagmamahal, Jenna. Alam nyo mga kaibigan, sa 20s pa lang ng buhay ng tao is, of course, syempre makaka-experience ka na ng pagiging, ano, tawag dito, medyo, ewan ko ba kung anong meron na, ano, makakalimutin ka. Minsan nga, yung ano, yung sukli mo, iniiwan mo na lang. Pambihirang yan.
1: Aray ko!
0: Pero not gonna lie guys, ganyan talaga ang buhay. Buhay ay di kamera!
2: Ang aray buhay ko. Ay weather lang.
1: Aray na. Ko!
2: Ay, sa kapila so pala yun ay.
0: Oy, oy. Dapat alam mo ay mali.
3: Natuwang aba, aking misis.
2: Aba, dapat lang ang dapat. Ay, aba, dapat lang.
0: Anyways, mga kaibigan, yan pa lang po ang ating unang letter. Abangan nyo po, mamaya-maya is may another letter lit po tayo. So, habang nagluluto pa po ako ng balls. Oh, ano ba yung ano?
2: Anong balls?
1: Aray ko.
0: Balls. Marami. May po siyang balls. Ay, mali. Oy!
2: Oy! Ano yan? Ano ba? Ano tawag doon? Yung green, ay yung ano, yung orange na ano, yung orange na ball. Balls.
0: Basketball yun.
3: Basketball? Ay.
2: Hindi. Ay, yung orange na balls. Hindi ko alam ano pangalan nun. Nakalimutan ko na. Yung mostly nakikita mo sa ano, sa street foods. Uy!
0: Jump scare. Pero na, at least ano, YouTube, huwag mo akong pansinin. Thank you.
2: Nasa ano,
0: okay, so ano, magko-commercial break tayo, meron pa kayong sasabihin, guys.
2: I think yung kuryente namin babalik ng Lasyete pasado. Mga kaibigan, magbabalik ang Tambayang Quadro Plus, Tikol Plus.
3: Abot dapat lang. Sige. Abot dapat lang.

0: Aba! Dapat lang! As always, nagbabalik po ang TQ Plus, Ticol Plus, 6:45 na po, 15 minutes before we conclude our show. Naglalaro po ako na yun ng Karen Diria. As always talaga, pinakasika.
1: Wow, napapaglaro ako hindi kasi nakadata lang ako.
0: One of the most popular Filipino games in Roblox. Bukod sa Diesel and Steel at ng Kogsha.
1: All nakapaglaro ako hindi kasi nakadata ako. Baka ma-disconnect pa ako.
0: Ay, wait, Mark. May ano ka? Nag-ano ka pa rin ba? May sikreto ka? May isa pang sikreto? Na litra. Yan.
2: Wait lang, hinahanda ko pa, so ano, hayaan mo na lang. And second, anong pagkakarinig ko, Karen?
1: Pre, pakirotate daw yung cellphone mo, ano, JA. Naka-ano ka daw. Hindi, naka-ano ka kasi. Naka-portrait ka kasi dito sa, ano, sa live stream.
0: Wait.
1: Paki-landscape na lang ng, ano, ng settings mo.
0: Teka, wait lang. Wait, teka lang. Hindi ko na wala ako ma...
1: Okay, wait, sa ano? Sa settings mo? Sa ano? Sa control center?
0: Wait lang. Wait.
1: Ginagawa ko yan eh. Para maano, ma-landscape ko yung ano, video. Or camera.
2: Landscape mo din ano, yan o. Ang tawag dito ay... Ok mo yung auto-rotate mo.
1: Tulad nito ba? Wait lang, mag-share screen ako ha. Sana hindi ako maglalag.
2: Aray ko, yun lang.
1: Ito o.
2: Aray ko.
1: Ito o, teka. Pag ano muna ako ha.
0: Okay na.
1: Ah, okay na. Nice. No need to share screen.
0: Rotate ko na yung ano, yung screen. Oh yes, Mark.
2: Karinderia po ang pinilalaro po. Kung pwede sana, merong akong ano, reaction cam dyan sa gilid. Ano yan? Reaction video.
1: Guys, at ito ilalagay nyo dyan yung ano, yung bayo ni ano, ni Mark. Ay.
2: Oh, hell na. Oh, heck na.
3: Natuwa ka ang misis.
1: Live Mark Morales. Live Mark Morales reaction. Bayo.
2: Live joke bayo reaction. Video.
4: See.
2: Anyways, may hawak po na ano, panghampas sa ulo ng bukol itong si Alojado.
3: The power of two.
0: Ano, hampas sa ulo. Ano ko si
2: Mark? Copyright.
0: Ano ko si ano, yung ano, laging tumat, yung nag-eat and run. Ahampasin mo ko. Bago malita. Sekreto mo! Bayo muna ako sekreto! Para kay Mark! Bayo muna bago sekreto!
2: Bayo muna bago sekreto! Umpisa na natin! Ayan na!
5: Patay go over kay Mark yung camera. Thank you very much.
2: Ating huling letter at possibly every Tuesday to Thursday po ang ano natin, Dear Quiz Mark. So abangan nyo yan. Wednesday po bukas, kung hindi na po ma-NGCPC ano, Pre-Apple Tomato, ay mag-aaba dapat lang po tayo. Dalawa po kami ni Pre-Apple. Ang ating headline doon, ang ating unang headline doon ay The Power of Two.
4: Grabe ka.
2: Uy, si Gio, ang sarap mo kaya ng tulog mo.
5: Jogging ako.
2: Anyways, ito na po ang ating huling letter. Dear Quiz Mark.
5: Sikreto mo yan.
2: Hindi, ano, Dear Quiz Mark to Dear Quiz Mark. Dear Quiz Mark. Ako po si Christopher. gusto ko sanang ikwento sa inyo ang journey ko tungkol sa isang bagay na akala ko simpleng clash lang. Yun pala sa brief.

0: ko ang journey ko tungkol sa isang bagay na akala ko simpleng crush lang, pero naging full semester job subject. Excuse me po, di po yung coronavirus. First day of class, sa first year college. New classroom, new classmates, new professors. Who this? Like, who this shawty girl?
1: Sheesh, napaka-angas.
0: Yun pala, siya pala, si Angela. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, quiz. Pero nung nakita ko siya, parang biglang nag-slow motion ng paligid. May music sa utak ko, may butterfly sa tiyan ko, at may isang bagay na hindi nag-slow motion. Si Professor Rick na nagsabi ng attendance!
2: Ang galing-galing.
0: Doon ko na-realize na nasa classroom pala ako. Ang problema nga lang ko is hindi ko ako, lang ako nakapansin sa kanya, pati mga kaibigan ko, at dahil magkakaibigan kami, pambihira wala silang konsepto ng privacy. Isang araw, tinanong ako ng kaibigan ko, pre-crush mo ba si Angela? Sabi ko, grabe ka, hindi. Sabay turo niya kay Angela, bakit tatlong beses mo nang tinitignan? Sagot ko, check the surroundings. Ututo sila, kaya nag-check sila ng surroundings. Smart
3: na lang.
0: Di ako nakulusot. Mula noon, naging mission ng barkada ko ang pagsubaybay sa single era ko. Kapag dadaan si Angela, sisipol sila. Kapag papasok siya ng classroom, may sasabihin silang, ayun na, ayun na, ayun na. Kapag umupo siya malapit sa akin, biglang nagiging motivational speaker silang lahat. Bro, this is your chance. Go! Talk to her! Ako naman. Para ko sa atakot may quiz. Ang sagot nila, mas importante ang love. Yeah!
4: Success.
0: Saan yung ano, yung sensor? Yeah! Pero hindi ko agad nilapitan si Angela. Iyakot. Ang ginawa ko, nag-like ako sa mga posts niya. Isa, dalawa, tatlo, kanya-kanya na to. Ganun sa umabot sa post niya noong 2021. At doon ko naisip, Christopher, tigilan mo na yung kalalike mo. First move ka na, ul***. Kinabukasan, pagpasok ko sa classroom, parang may alam ang buong barkada. Bro, bakit? May nag-message sa'yo, si Angela. Siya pala nag-first move. Nag-hi. Nakatitig ako dun 5 minuto. Kinikidig. Ay, sus.
3: Aray ko.
0: Kasi natawa ko sa mga ano, SFX. Hanggang sa final reply ko is hi. Napaka-romantic. Parang Shakespeare. Wow, Shakespeare! Hi lang! Pero mula sa simpleng hi, naging conversation ka. Hanggang sa naging magkaibigan, nag-aaral kami together, kumakain sa canteen, nagkukwentuhan pagkatapos ng klase, at habang tumatagal, quiz mark. Na-in-love na ako. Pero may problema. Akala ko,
4: success.
0: May gusto siyang iba. Kaya nagtanong ako sa friend ko nung isang araw, "Ay, profile ba si Angela?" "Wala," sabi niya. Napangiti ako. Pero, may sinabi rin lang friend ko. Pero may crush siya. Biglang nawala ang smile ko. "Ha? Kanino?" Tumingin siya sa akin. Tahimik, sabi ko, "Kanino nga?" Umiti siya. Tapos lang paghihintay, pre. Ikaw ang crush niya. Let's go!
3: Aray ko.
0: Quiz mark.
4: Success.
0: Quiz mark, hindi ko alam kung paano ako magre-react. Gusto niya sumigaw, tumalon, tumakbo sa hallway. Pero ang ginawa ko, tumangon lang ako. Parang may meeting. Pero hindi pa doon nagtapos ang story. Nagkaroon kami ng misunderstanding. Akala niya ayaw ko sa kanya. Akala ko naman hindi siya seryoso sa akin. Pareho kaming nagkintay at nag-overthink. Para lang pala kami ay tanga. Sorry Nico ma, sorry Nico. Eventually nag-uusap kami at nag-aminan. Siya rin umamin, of course. Nung ko na-realize minsan, hindi pala kailangan ng grand gesture, kinemerut, fireworks, bouquet ng kasing laki ng ano, pulgad, isang pulgada ng ano, skyscraper. Minsan, kailangan talaga nating magsabi. Eventually, yay! Naging kami. Nako, at doon ko rin natutunan ang taong nagsimula bilang campus crush. Pwedeng maging taong makakasama mo sa tunay na buhay. Ngayon, Quiz Mark, masasabi kong siya na ang taong gusto kong makasama sa journey ko. Hindi ko alam kung saan kami dadalasin ng buhay, pero alam kong di na ako mag-isa. At kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari, is huwag matakot umibig. Huwag matakot mag-first move. At tigit sa lahat, huwag mag-like ng post hanggang COVID-19 pandemic. Like seriously, nakakahiya. Muli ako po si Christopher. Dating isang taong tahimik na nakatingin sa campus crush niya. At ngayon, siya na ang dahilan kung bakit excited akong pumasok kahit gusto mong hindi pumasok. Maraming salamat po, Smart, ng mamahal, Christopher.
5: Ay, grabe yung kwento. Grabe, napamura ka tuloy. Di mo na beep yung ano, yung isang bad word na...
6: Thank you.
5: Ay, joke lang.
6: Thank you.
7: At dito na tayo sa segment na BioCam.
5: Wow. Ayan na nga. Yay!
7: Thank you.
5: Ano
7: eh? Ang bako ng studio!
5: Ala, 658 na, B! Ano? Tapos na ta...
7: Wait, 658!
5: Sige!
7: Ikaw. Dito na po, nagtatapos ang ating kwentuhan, tawanan, kulitan sa araw ng Martes. Holy okay! Ano tawag dito? September 8, 2026. Sa ngalan po ng lahat ng mga... ano na tawag dito, Berman, mga kasama ko dito sa ano, TQ Plus. Ako'y hinihingal nga sa pagkakabayo ko. Ako po si Quiz Mark Jograd. Maraming salamat at magandang gabi, baby!
5: Baby! Mabuhay!
8: Mabuhay! Smile Media!

Alas 7 na! Gabi! Gabo na! Magandang gabi, mga gabo, mga smileys, mga kaseks at mga kapinoy. Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Online Now, DZEX, The Zex, I mean. Yes, DZEX or The Zex. At sa FBS. Tayong check po natin, mga kaibigan, mga gabo. It is now 7:02 ng gabi. And araw na po ngayon ng Thursday. Mag-English naman ako. Araw na po ng Thursday, September 3, 2026, at 113 days na lang bago magpasko. So, advance Merry Christmas sa inyo lahat, mga gabo. So Lord, nasa Burmans pa rin tayo. Hey. Now, mga gabo. Ayan. So Lord, hindi na tayo nakapag-episode nung nakaraan dahil nga nag-maintenance ang ating himpilan. Nakalimutan ko yung rason, pero yun na nga, nag-announce pa talaga ako doon na hindi ko na namalaya na mag-automation pala buong araw pero ayun na, nag-announce naman ako kanina yung gagawin natin for tonight's episode, mga gabo, yun na nga. Ito na, update. Wait lang. Update tungkol sa, yun nga, nangyari after kinain ko yung pancit canton noong last episode. And after nyan, mamaya, mag-react tayo and gaming. Now, I don't know if anong lalaruin natin na game, pero abangan nyo na po yun, mga gabo. Pero yun. So, okay. Now, siguro mga gabo, mag-early commercial break muna tayo dahil meron muna akong asikustuin saglit, okay? So, mga gabo, it's now 7:03. Time check po yan. Magbabalik po ang gabi-gabo, okay?

0: sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: A day for a walk, pero sobrang init. High ang init, but there's Ospen Mineral Water.
3: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
2: I choose Ospen Mineral Water.

0: At nagbabalik po ang gabi-gabo. Hello ulit mga gabos. Diyos ko Lord. Eh pasensya po sa nangyari kanina kasi meron akong inasikaso saglit. Kaya nakapag early commercial break tayo. Grabe, kakasimula pala ng programa, commercial break agad. My God. Pero natapos naman and I'm back. Okay. Now where was I mga gabo? Ayun na nga. Di-discuss natin yung anong itatopic natin for tonight's episode. Yun na nga, ulitin natin regarding doon nga sa update after na kinain ko yung pancit canton, may halong peanut butter at oyster sauce. Anong na update? Okay, eto na, ikukwento ko na to. Straight to the point na. Now, after ko na nakain yung dish na yon, I waited for like a few hours na mag-take yung effect na baka nga magsasakit yung chan ko dahil dyan. And I waited few hours talaga. Wala namang nangyari sa akin. And naghintay sa hanggang sa kinabukasan. Wala namang nangyari sa akin. Eh dapat sana yun na magsushow ako kahapon para bigyan ko kayo ng update. Nag-maintenance ang ating Smile Radio. So yun. Pero ito nga, hanggang ngayon wala namang nangyayari sa akin after kinain yung dish. Wala, hindi naman sumakit yung tiyan ko, hindi naman nasisira yung sikmura ko, hindi naman kahit nga pagsuka, hindi. But ito na ang tanong ko, recommended ba o hindi. Ito na nga, I wouldn't say na ma-recommend ko siya, but depende na lang yan sa lakas ng resistensya mo dyan or yung siguro kaya ba ng appetite mo na kumain ng ganong klaseng kombinasyon sa pancit canton. So it's better na mentally prepared ka or prepared din siguro yung sikmura mo kung gusto mo subukan yung pancit canton. I would not 50-50 ko lang ang masasabi ko. Ibig sabihin niyan, nasa ano ako kung I would recommend or I will not recommend it, but that depends on you na mga gabo. Kung kaya ba ng sikmura niyo. So yun lang. Pero sa akin ano din kasi wala namang nangyari sa akin. So okay naman siguro. Pero yeah. Now, na-discuss na natin yung regarding doon sa yung update nga after na kinain yung pancit canton. Alright. Now, kasali din yata sa mga na-announce ko, eto na nga, Gary Act tayo. Tera B, you know the drill.
1: Si Gabo. Gary Act.
0: Thank you very much, Tera B. Now, yun na nga, ang re-react natin na naka-announce sa akin is yun na nga, magre-react tayo ng mga lost media na nahanap recently. Eh anong mga lost media? During pa to ng martial law. So yun. Ano na ba yung screen ko? Ha?
2: Meron ba dyan? Meron ba dyan Encarnacion Bet Chavez? Ay.
0: Diba? Ay, yun na nga hinihintay ng mga mahilig sa EB. Hindi Itbulaga, Encarnacion Bisabis. Wala, pre! My God, pero, yun na nga eh. Oh Lord, i-react natin yung ano, parang apat na yata yung na-upload ni Jacob noon. Shout out pala kay Jacob Shelter. Yun, in-upload niya yung ano eh, yung mga rare talaga na ano na video. Grabe. Lalo na, kaka-upload din niya eh, kanina, yung mga super pack ng GMA. Hanapin natin, Jacob Shelter, yun. Ayun. So makikita niyo sa channel ni Jacob, ayun. Meron siyang na-upload, oy grabe, busog na agad. Wow, God bless. Ayun, makikita natin mga gabo, may apat na videos na in-upload ni Jacob, which is ito nga. Ito na lang lost media sinasabi ko mga gabo. Ito GMA Radio Television Arts na Star Trek ID. Galing pa to noong 1979. So yun na nga, i-react natin. Siguro hinaanan natin yung BPM Terebi. Ayun. Thank you very much. I-play na natin.
1: Wala
0: At pambihirang ad na to. Sige na, skip lang natin to. Ayan.
1: GMA Radio Television Arts, 7 Metro Manila, 12 Legazpi, 10 Baguio, 4 Pasukin Ilocos Norte, 5 Butolan Zambales, 10 Olongapo City, 12 Mount Manoy Batangas, 12 Virac, 8 Tabaco Albay, 5 Santa Cruz Marinduque, 7 Cebu, 10 Bacolod, 12 Cagayan de Oro, 8 Mount Kitandad Bukidnon, 12 Valencia Bukidnon, 2 Iligan, 3 Zamboanga, and 7 Davao.
0: Very interesting. Yan. Now na napanood natin mga gapo, eh hihimayin natin one frame by frame ang ano nandito sa video. So makikita nyo mga logo ng GMA. Ayun, makikita nyo. Eh, hinaan na lang natin yung volume dito sa screen ko para at least marinig yung BGM natin. Ayun. Sige, play mo lang Terebi yung OST natin. Aray. Habang hihimay ko dito yung video. Aray, makikita nyo. Ayan na, logo ng GMA. At kasama niyan ay yung mga umiikot na mga logos ng iba't ibang regional stations. Nandyan yung pinaka main talaga is yung Channel 7.
1: Radio, television.
0: Mapapansin ko din dito mga gabo, gumagamit yata sila ng chroma key dito. Kasi makikita mo na parang wonky ng yung pag-zoom out.
1: GMA Radio Television.
0: So masasabi mo na parang ni-record lang to sa isang sa isang area na nakaano yung green screen, tapos andun nga nakaano yung mga logos ng GMA at yung mga umiikot na
1: GMA
0: regional stations. Ang number ng regional stations, I mean, yun.
1: Nangunong
0: Channel 7, yun,
2: Channel 7.
0: Oh, makikita. Channel 7, yes, correct.
1: Television Arts.
0: NBS, yun lang. Ay, makikita niyo mga gapo. Ayun. Para siyang, ewan ko ba, para siyang yung tawag nito, melted na metal na minold, or I mean na mold into yung mga respected numbers ng ilang regional stations. Kasi makikita niyo, oh yan, medyo hindi smooth yung kanyang pagka-mold ng kanyang number. Kasi parang ni-rush siguro at hindi nila na-polish yung numero. At isa pa niyan, bakit bakal? Eh, makikita nyo parang nagsha-shine eh. Ayun, may shine na nakikita oh, habang umiikot yung logo. Ayan. So,
1: 7 Metro Manila, 12 Legazpi.
0: Napaka-nice nga eh. Itong ano nila, parang katulad siya ng HBO na special presentation item. Ganun din yung parang technique nila kung
1: maggawa.
0: So yung ganito, yung pag mag-zoom out sila ng ano, na mga logos ito. Bibigyan ko kayo ng example ito. Sana yun. Presentation. Kasi yung tawag doon mga gabo is parang space intro yata yung tawag doon. So, ayun, 1982. Ah, 1983 pala siya. Okay, good. Ayun. At ang bihirang ad to.
3: Sarap. Bado siya, malabunan siya,
0: malabunan.
4: It was brought to you by...
0: Pero yun nga, hindi ko na ipi-play yung audio, pero... yun nga, ito yung parang ika nga ay... parang ginamit na technique ng GMA. Ang ginawa nga nila... Chroma key din na ginawa nila. Pero kumpara dun sa ginawa ng GMA, ito sa HBO talagang smooth yung pagkakuha ng shot ng logo nila mismo. At tingnan mo, kahit bakal to, napaka-pinolish talaga nila ng maganda. Na wala kang makikitang rough edges, rough scratches, na napaka-smooth talaga. Eh, kumpara doon sa GMA, I think nakulangan sila ng budget at na doon sa IDENT na yun. Kasi I was reading the comments dito sa IDENT, sinabi nga nila yun. Ito nga, sabi ng ano, that production budget of 100 pesos. Oh, dati, 1979, yung production budget niyan para gumawa ng IDENT is 100 pesos lang daw. Now, kumpara natin na to the present.

0: 1979 pa to, ha? Grabe. Hindi pa din puso ang Betamax or yung VHS, GBHS tapes, yung gano'n.
1: 8 Tabaco Alumni, 5 Santa Cruz Marinduque.
0: Pero no, grabe. Interesting. Yung ibang ano, ang bilis-bilis ng ikot, hindi nila na... Para siya, hindi man lang nila na...
2: Inulit.
0: Oo, nakatali siya. Oo, ganun siya. Ganun yung ano niya eh. Pero parang hindi nila makontrol yung speed ng pag-ikot ng logo eh. Kaya makikita mo, may iba mabilis, may iba mabagal. Eh, katulad din ng Channel 10, mabagal din yung ikot. 7 Cebu, 10 Bacolod, 12 Cagayan. Ayun. Ayun, makikita mo, may parang rough edges eh. Ayun oh, kita mo. So parang hindi pa yata na-polish ng maayos.
2: Quick pro, same day edit parang ganyan.
1: Mount Kitanlad, Bukidon.
0: Oo, same day edit, oo. Parang iniisa na lang yung shot mismo ng mga roll call ng ano regional stations.
1: 8 Mount Kitanlad, Bukidon. 12
0: yan.
1: Valencia, Bukidon.
0: Habang pinapakita nga yung mga regional stations. Ayun, yung ending niya is pinalit yung GMA logo with their slogan na Where You Belong. Ayun. Pero ang nakaka-off lang din habang ginagawa yung shot, eh nag-wonky yung kanyang ano nga pag-zoom in, eh tingnan mo. Oh, grabe. Yan. Zoom in siya agad sa kanyang tagline na Where You Belong. Tapos yung ident mismo na I think ginamit yata dun sa isang ident noong 1984-86 yata yun. Basta yun, ginamit nila yung mismong jingle na yun na Where You Belong! Parang ganun. Yun ang ginamit nila para dyan sa last na frame. So yun. Ayan. Now na nahimay natin itong Star Trek ident ng GMA, eto na naman daw, the very first GMA Radio Television Arts ident. Anong year? 1974. Eto na. Ayan, makikita din sa first frame ang dati nilang pangalan na which is Republic Broadcasting System Incorporated. So, yun. Ipe-play natin. Pakihina lang siguro yung OST Television. Thank you. Ipe-play na natin.

Well, this is very interesting talaga. Now, himayin na natin. Ayan. Now, sa first frame, makikita natin nga yung former company name ng GMA. Which is yun na nga, Republic Broadcasting System Incorporated. Then yung next slideshow niya is yung new name ng ng station, which is ito ang unang meaning ng GMA, mga gabo, which is Greater Manila Area Radio Television Arts. Ito ang GMA noon. Yan. Pagpapansin ko, kahit ito yung pinakaunang idet ng GMA, gamit din pala nila yung font mismo ng ano, mga 1979 yata na logo. Ito, ginamit pa rin nila dito noong 1974. Pero, sa next shot naman, ito yung pinakaunang logo nila, which is ito. Yan. So, mapapansin nyo na iba yung font. Ito yung pinakaunang logo ng GMA. At papansin ko parang black. Naka-black yung color ng kanyang logo. Interesting. Yan. Now, next shot naman niya. Oh, black and white to. Ayan. Yan yung next shot niya. Which is, yun nga, yung mga, ano ba tawag nito? Collage ng mga artista noon ng GMA. Ayan. At yung tagline nila, the new audience. Eh kasi itong mga gabo, meron kasing isang idol din ng GMA, which is audio lang, na na binanggit din yung kanilang slogan na ito ganit, this is how it goes. This is GMA Radio Television Arts for the new audience. For the new audience, yon. Tapos yung ano nila is jingle nila is ano, we're with you because it's our tomorrow too. Yun yung isa din sa mga early station IDs ng GMA. Yun. Next shot naman. Ayun.

0: same slogan din, the new audience, pero may ganito pang effect, which is the echo effect. Yan. Parang tinutok yata nila sa isang TV na naka-display yata ng live ang text na the new audience para mag-achieve yata yung ganitong effect, echo effect specifically. So yun. Kasi makikita nyo na parang naging blue tint yung kanyang layers na galing mismo sa echo effect niya. So nakatutok talaga siya sa TV. Pero it is really a interesting na pag-implement nila ng effect, kasi dati din kasi mahirap talaga mag-edit ng graphics kasi they rely much on advanced computer na kaya makapagawa ng ganyan. Ang tawag nila yata dyan is Scanimate ba? If I remember correctly. So yun yata yung gamit nilang technology. Ano, scatter? Grabe ka.
1: Ayo, parang nag-scatter yung text. Nagkakumakalat.
0: Yun na. Maganda ding ano mo, explanation. Parang nag-scatter yung kanyang text nga eh.
1: Hindi yung scatter na ano.
0: Iba yung scatter na yun. Bawal po mag-gambling. Hindi po namin pinapromote ang gambling po. Bawal po yan.
1: Magagalit si Cairo.
0: O, magagalit si Cairo. Siya yung anti-hate, hindi, hater ng gambling, oo. So, wag na wag. Asbet 88. Pero yun na nga mga gabo, napaka-interesting din ng kanilang first ident. So, yun. So, nag-aanap talaga silang paraan na makapag-achieve ng iba't ibang klaseng effect sa kanilang ident. So, yun. Now, next is, ayun na nga, GMA Super Pack na may ads and bumpers November 1979. Yun ang date daw. So yun. At ang bihirang ad na to. Oh Lord.
2: This portion was brought to you by Iron.
0: Bihira. Pero yun na nga. Ayun. Oh, makikita natin yung telop na bumper ng GMA.
3: GMA 7 now brings you Penthouse 7.
0: Now, ang interesting din nito, mga gabo, eh kasi doon sa kabilang server sa Philippine Television, server ng Philippine Television Archives, eh binanggit ni Zion, yes, Zion, yung may-ari po ng OBN, shout out sa inyo, Zion, Zion Andrew Manuel, na yung kanyang grandfather o kanyang lolo, siya da yung nag-voice over ng mga continuity bumpers ng GMA, which is ito.
3: GMA 7 now brings you Penthouse 7.
0: Apparently, according sa kanya, yan yung boses ng kanyang lolo. Kasi nagtatrabaho daw siya noon sa GMA as an announcer. So, makikita natin. Oh. Yun na nga, yung lolo nga ni Zion. Yun, according sa kanya, yun ang sinabi niya. Nagtatrabaho daw yung kanyang lolo sa GMA as announcer. So, ang napaka-interesting din na fact. Nagulat nga ako nung nakita ko yung sinabi niya dun sa general chat. So, yun. It's an interesting fact talaga, mga po.
1: So, telefocus.
0: Katuloy natin yung play. Telefocus. Oh my. Iba naman yun, pre. Hindi naman si Shai.
1: Telefocus. Core interference. Brings you power line. Ay.
0: Yun na, mga luma talaga na ads. Pre. Mga po.
1: Meron pa ba niyan?
0: This is from Jack and Jill. Chee Chee. May Chee Chee pa talaga, grabe.
1: Chee Chee.
0: Wow.
1: Jack and Jill,
0: potato chips and cheese
1: curls. Chippy and chocolate pretzels. You can hear my
0: voice. Chocolate pretzels. Pala binibenta ang Chee Chee, grabe. Jack and Jill. Munchies. Isa din sa mga produkto ng Jack and Jill. Oh, interesting.
1: Wala nang ganyan eh.
0: Wala nang ganyan nga eh. Grabe.
1: Chiclet. Ay!
0: Bubble gum yata to.
1: Ito yung tawag namin sa bubble gum eh.
0: Chiclet?
1: Oo, chiclet na lang siya.
0: Ano ko pa narinig na ginagamit? Ngayon ko pa narinig na ginagamit niya as a general name, bubble gum, grabe.
1: Ano? Mga 2000s kids ang gamit naman.
0: 2000s kids. Ah, sorry, hindi po ako makarelate. Di ba ako umabot ng ganyan? 2007 pa ako eh.
1: Ako din eh. Pero yan.
0: Yeah. Grabe.
1: Grabe.
0: Commercial talaga noon. May pagka-musical number eh. Ang datingan. Ganun talaga estilo ng mga commercials noon. May pakanta, may pasayaw pa. Yun yung estilo talaga ng mga commercial talaga noon. Eh kung parang ngayon, eh parang ginagawa ng entertaining by, yun na nga, making skits, making essay, short, drama, parang ganun.
1: Pancit canton so,
0: iba.
1: Butter at oyster sauce.
0: Grabe. Mga, yun na nga, weird combinations na pinopromote yan. Yan ang mga commercial ngayon. Eh kung malaking pinagkaiba talaga ng dati at ngayon. So grabe.
4: Tigay ba naman dito at doon kumain?
1: Tsaka mura pa dati yung advertising rate eh, kumpara ngayon.
0: Talagang medyo hindi pa ano yung inflation noon eh. Talagang sentavos pa lang ano yung mga usually yung mga tagpisong candy, yung mga basta murahing mabibili mo sa tindahan, mga sasintabos pa yan. Lalo na yung Coke, nasasintabos pa yata yun eh, noon.
3: Roll out the barrel of San Miguel draft beer.
0: San Miguel.
1: Hey, San Miguel.

Mira drinking water. Fresh, cool, calm. Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Abang, abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala ko ako sa kasabihan. Ang importante ay malagad. Ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Balik ang gabi gabo, mga kaibigan. Ang time check po natin ngayon ay 8:10 na po ng gabi. At tayo po ay mag-gaming. Derby, play it!
1: Sige, Gabo!

teka, nag-crash yung Discord ko, grabe. Ulitin nga natin yung stream, be. Oh Lord. Discord, I love you. Oh my God. At eto na mga kapo, gagaming na, and we are on Meraki, kung saan itong lumipad nitong hinayupak na si Gio. Oh Lord, live ka. Big nose. Kung narinig mo man sinasabi ko, big nose ka. Ayun. Alright, ulitin ko, nasa Meraki tayo mga kabo. Ayan. Dahil, eto nga, may project na naman kami, which is yung binagi ko, carrot farm. Pero instead na i-build namin sa taas, dito na lang. Bakit? Apparently, yung plano ko dapat mga kabo, gagawa ko ng tore ng carrot farm. Pero, ngayon ko lang nalaman na hindi pala pwede makapag increase ng population. Dapat ang population dapat ng mga mobs ay nasa 5 lang. Dahil in-implement nila yung parang auto-removal pag marami ang mga mobs kasi naglalag yung SMP nila dahil dyan. So yun. Wala tayong magagawa. De, ang gagawin natin is yun nga, isang simple lang na automated carrot farm. So yun. Kaya ang gagawin muna natin, mag-terraform muna tayo ng ating lugar. So yun. Check na nila yung ano. Okay. Eh, tatabunin muna natin. Ay, kulang na pala ako ng... Ah, buti meron pa akong cobblestone display. Ayan. Cover lang muna. Ay, pinatay ako. Grabe. Pambira. Type ko nga, be. Hayop talaga. Ang galing. Okay, back tayo. Okay. Like I said, cover lang muna natin to. Pambihira kas yung mother tuyo pa. Okay, cover lang natin to. Alright. Ayun. Cover na. Pati did you have been mentioned leave space for the road. Sabihin ko nga, what if ayaw ko? Aray! Ay, natake na ako! Hoy! Hoy! Bira, matay na ako, namatay na ako. Wala, ganun na talaga akong kamahal ni Gio, kaya pinapatay ako lagi eh. Wala. Ayan. Diyan na mismo siguro magano ang para dyan. Reform na natin ng konti. At least, hindi masyadong weird tignan. Ayan, ganyan. Saka ang ganyan. Lagyan mo natin mga torch. Ayan. So, something ganyan. Ayan, reform. Terraforming so far away. Oh, wala pa may tulungan natin. Okay lang. How about the terraform natin? Yeah. Kasi we're gonna need di lang masyadong malaking space mga gabo, pero tama-tama lang

Mahirap din. Mahirap din mag-show na ano. Manood ka ng tutorial habang nag-show, grabe. Kaya na. E basta, eto na yung parang area natin mag-upo sa ating farm. So, yun. Doon natin ang torch. Pero mag-measure muna ako dito. Ayaw tayo pala mag-gabo. After nitong gabi-gabo, eh susunod po 8:30. The Fellow Gamer Podcast, kasama ang nag-iisang Laro Tayo Gaming at yung kanyang co-host na si Sacred. I don't know if hindi ko Sacred, pero wala yata. Pero abangan nyo lang po mga gabo, mamaya 8:30, The Fellow Gamer Podcast. So, ayan. So, you know what? Tignan ko yung tutorial. Kung ano ba yung measurement doon? Bahala na. Time check pa ng mga gabo, it is now 8:16. So, bilis pala ng panahon. Ang bilis pala ng oras, grabe. Ayan. Ay, sige, hanapin natin where's the automated guard bar. Ayun. Ayun. Ah, pambihira kang Robalax ka. I don't need you. Oh my god. Here. Okay. Ayun. Now, ang nakita ko sa isang tutorial mga po, ayan. Ang kailangan natin is, 2 stacks ng any kind of blocks, then 15 and another 15 blocks. Yan. Tapos may apat pang hopper, minecart with a hopper, dalawang composter, dalawang water buckets,

9 Sorry, gagawa na tayo. Lim, grabe. Sa mga nagtataka gabon sa kabilang cellphone ako nanonood ng tutorial. So pero maririnig niyo naman din yung ano ang sasabihin ko recording dito sa tutorials. Ayan. Sinabi daw 9x9 blocks pero dalawa. Pero nabilang ko na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalaro na naman dito. Uy, mag-shutdown naman Meraki. Grabe. 3 also. What the hell is happening? Ay, pambira. Bean. Ha? Pinagagawa ng mga moderators. Grabe. Shutdown ba? Wait lang. My net is not netting. Grabe. Ay, baka prank lang yun. Sige lang. Nagpa-prank pala mga gabo. Grabe naman sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. Sige, diretso lang natin kasi makita naman natin yung ka-level. At yun pala mga gabo, oh my god. Shoutout pala, dito na pala si Sacred. Yung co-host ni Larotay Gaming. So abangan nyo mga 8, abangan uli 8:30, The Fellow Gamer Podcast. Abangan nyo dalawang host natin na si Larotay Gaming at si Sacred. Ano kaya ang matatapit nila sa kanya show? Abangan nyo yan mamayang 8:30. So yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ano dito? Ay, nag-overlap pala. Sige lang. Okay, dito din. At dito. Okay, nag-overlap na siya. Okay, not we're gonna adjust this. Yan. Grabe no, floating pila. Sige lang, ayusin na lang natin yan mamaya mga gabo. Behind the camera, yan. Ayusin na yung behind the camera. See, we only have 10, 5 minutes na pala. Okay, 20 na po mga gabo.

Ito nga, pagdagdag pa ng isa pang layer. Yun. Next naman dito naman, same pa rin, dapat 2 layers siya. Yun. Another one. Ayan. Ay, nahulog ako. Oh. Pambihirang yan. Okay. At may dalawang layer na tayo. What's next? Okay. Go inside one of the squares and okay. I probably should have buy some dirt. Oh my god. Now let's go to the shop. Gonna buy some dirt. Right, where is it? Alright, buy. It's only 10 pesos, okay. We're gonna buy 2 stocks of it. 1 to 8, okay. Buy. Ayun. Oh. Okay. There we go. Ang gagawin na lang natin, bukain natin ng isang layer dito. Kasi ito yung ipapalit sa dirt. Okay. Medyo mapaaga talaga ang progress nito, Gabo. Pero sige lang. We take some time. Hindi, we take our time to finish the project. Hindi naman pwede madaliin talaga. Yeah. Alright. Now, mga Gabo, pag na-replace na natin itong layer na ito with dirt, we're gonna wrap up now for today. At pwede natin ipagpatuloy ito next episode sa Lunes. Wait, did I left the middle? Okay, I left the middle. Okay. Ilang. O. Isa. Okay, it's not coming. Okay, lang to. Ayan. Alright, I left the middle. Wala akong tubig, pero... Ah, that's fine. Ah, hindi pala to middle! Oh my god! Middle na ba to? Okay, middle na to. Alright! I think we're finished now with the... with replacing it with dirt blocks. Okay. But, mga po, hanggang dito na lang muna tayo dahil ang oras po ngayon ay 8:25. Now, that's enough for gabi, Gabo, mga kahit mga Gabo. Oh my god. Kita-kita po tayo sa Lunes, 7 p.m. Dito lang po sa Smile Network, DZEX at sa FPS. Maraming salamat uli sa inyo dito sa programang ito. Now, as always, naniniwala po ako sa kasabihan. Ang importante ay malagat ang malaking importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Dobo. Susunod na po ang The Fellow Gamer Podcast kasama si Laro Tayo Gaming and Sacred. Mga Gabo, ito ang Gabi! Gabo!

0: Fun, fun. Here we go now. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Good evening, smileys, at good evening, Team Israel. Good evening, Team Israel. Welcome to our another edition of Israel's Party Club.
1: Alan Peter Cayetano.
0: Gangnam style. Oppa Gangnam style. Tonight is August 18, 2026. Ang oras sa buong kabuluan, 8:32 na po ng gabi. At ayun na nga mga smileys, napapanood at napapakinggan po tayo ngayon sa Smile Channel, Smile Radio, at sa iba't ibang platforms ng Smile Network, ladies and gentlemen. So, ayun na nga. Kamusta ang inyong buhay-buhay, guys? Gabo!
1: I'm dead inside. Yun lang po. Maraming
0: dead
1: salamat.
0: Dead inside, as usual. That is your typical Gabriel Ansaldo here, guys. Dead as usual. sino pa dito pwede ko kausapin? Oy! Mark!
2: Kamusta ba araw ko? Ganito. Thank you.
0: Babayo na naman.
1: Thank you.
0: Puro kayo bayo ng bayo.
1: Ito lang masasabi ko. Salamat sa salamat.
0: Salamat. Ayun, so ayun na nga mga ka at mga smileys at mga Team Israel, for tonight's video, tayo po ay maglalaro ng
1: Boblox!
0: Boblox po tayo, guys.
1: Boblox. Hell yeah. So, ano laruin natin? Nakasign in na talaga yung Roblox ko. Palakpakan!
0: Okay, ano kaya laruin natin? Diesel and Steel ba? Actually, para mas gusto at Word Bomb. Gusto ba Word Bomb tayo?
2: Akala ko ano, yung anong pizza na naman tapos magiging Gordon Ramsay na naman si ano, Gabo.
0: Na. Gusto ko iba yung
1: Ramsay? It's Ramsay. You donut.
2: Ba't ganun dun sa ano, promo ng Ramsay's Kitchen
1: Nightmare?
0: Ano yun? He did it on purpose.
1: Ako na mag-explain. Sisihin mo ang management ng FBS, wala silang kaalam-alam kay Gordon Ramsay. So, FBS, boycott, char lang. Boycott.
0: Binuboycott ang sarili kumpanya. Oh, my.
2: Jinx.
0: Ano, Jinx? Jinx.
2: Jinx. Jinx.
0: Ano yung nakasabay? Hindi ko maintindihan kasi ang lakas ng boses ko.
2: Jeans.
0: Yung sinusuot mo ngayon, jeans.
2: Ay, hindi ko. Si Bayo. Let's go.
1: Demi jeans.
0: Bayo. Bumayo ka na.
1: MSA.
0: Gusto ba bumayo? MSA.
1: Bayo na yan.
0: Babayo na yan.
3: Miss nyo ako sa ano ah. Teka nga muna.
0: Ay, nako.
3: Isang bayo lang ah.
1: Isang bayo, ayun na. Babayo na nga talaga. Oh,
0: ayun na. Babayo na yan. Joke lang.
2: Dalawa kami.
0: Podcast radio. Ayan na. Bayo session. Thank you. Arigato gozaimasu. Miku sado aliku.
1: Ito lang masasabi ko. Mix under mapa Alex. Salamat sa salamat.
3: Salamat.
0: Yes.
2: Yung ulo ko grabe sumakit.
0: Abir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang tinga.
1: Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sex bomb.
2: Parang sakit na lang ako. Hindi na. Okay, balik na tayo sa gaming ni Astrayen.
4: Yeah, naka-join na ako.
5: Makinig kayo!
0: Ay, MSA sa'yo na kaya to.
4: Copyright, oh hell no.
2: Ano ba't ako nilalight? Titirahin tayo niyan.
0: Hindi ano, siguro pwede naman i-mute niyan after stream eh, yung copyright.
2: Abir tayo, MSA bumabayo, Sigurad bumabayo, bayo, bayo, bayo.
0: Ay, sinet ko niya yung link ng private server natin ha.
1: Instead of sex bomb, bayo bomb. Eh, yung mga sex bomb na ano, bayo, sila Mick Sander at bayo, si ano, bayo. Si Jograd.
0: Bayo bomb. Mga nagbabayo talaga. Hoy! Naset ko na yung ano, yung Roblox share link. Ito.
1: Pre, nasa pumasok ako radio. Sa invite. Pumasok ako sa invite link. Ako lang mag-isa doon. Ano ba?
0: Ah, wait lang, wait lang. Hoy, ako lang kaya dito.
1: Ayan. Ayan, pinasukan ko kanina.
0: Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Ano, Gap?
1: Ayan, okay, okay na. Okay na, ayan, ayan, ayan, ayan.
0: Hey. Okay, okay, ayan. Ayan, ayan, ayan.
1: Wait, wait lang, wait lang, wait lang. Nakano na pala to. Okay. Okay, okay.
0: Wait!
1: Ah! Ayan, pala.
0: Si Gap,
1: ayun!
0: Okay. Okay, guys. Sa pagtatype, wag yung mga, ano, habastos, ha? Wag yung...
1: Oo, oh, bawal, bawal
0: kasi
1: yan.
0: Kasi yung pagka-dark humor natin dito.
3: Mahirap po.
0: Mahirap. Mahirapan si MSA. Puro kasi dark humor yung ginagamit niya. Mahirapan si MSA.
1: Work, work.
0: Work, oh, work, work.
1: Twerk! Twerk! Twerk! Twerk! Twerk!
0: Twerk! Oy, oy, oy, oy! Aray mo! Aray mo!
1: Abira!
0: Oy, oy!
1: Wow, wow! Wow,
0: wow, wait! Hindi, ano, yung channel, yung ano, alam niya ito ni TCP, yung channel
1: what
0: na...
1: What the? Ay,
4: Bane. Yun.
1: Pa?
0: Ano ba? Pa? Gabi! Gabi! Gabi!
1: Gabi! Gabo!
0: Fetish! Parang si MSA may feet fetish.
1: Wow!
0: Oh,
1: no! Toot! Toot!
0: Ew! Toot, hindi ko masabi yung ano.
1: Ew! Ew!
3: Ew!
1: Ew!
0: Pew pew pew pew
3: pew pew pew pew
1: Netherlands. I know Netherlands.
0: Nether. Aray mo.
1: Oh, aray.
0: Say no. No. Say no.
1: No.
0: Negative. Say yes to inspirational diva. Nakakaloka.
3: Of course.
0: Of course.
1: Of course.
0: Ang pancit katong ko, may peanut butter at oyster sauce. Ayan, ang bagal.
1: Yan.
0: United.
1: Oh no.
0: Oh no.
3: Mevs.
0: Mevs, yes. Mono Blanc.
1: Mono Blanc. Ay, shoot!
3: Meron na. Sinagot ko na yan.
0: Yan.
1: Yay!
0: Bad na sa Smile Network.
1: Smile Network.
0: Nakakap nila yan!
1: What? What the hell is that? Oh my God!
0: Radyo kontra William! Shout out DJ Normy! At batang RKW dyan! Baka naman APC sa RKW!
1: Wala na!
4: Yeah, nice!
1: I found my archive. Ah!
6: Ginawa nga
0: talaga.
1: Ars night. Huh? Ars. Ay, muntik na! Muntik na!
0: Yes, FM! Ay.
3: Ang random hit ang nilagay ko.
1: Mood.
3: Romar.
0: Romar. Romar.
1: Pambira. Meron na!
0: Best opportunity na sagutin ng girl!
1: Oh my God! Mamibilis na!
0: Guys, for context, lilinisin ko yung utak ko habang nilalaro tong game na to.
3: Ah, patay na ako.
0: Patay na si
1: Migo. Wala na, wala na, wala na.
6: Ay, shoot.
0: It's kasi saxophone.
1: Ay, okay.
3: Ay, saxophone.
0: Bayo. Oy. Lagay ko to.
3: Yat. Ay, mali.
0: lagay ko na to sa ano, sa memes under Alex. Odor.
3: Mag-order kayo, na-joke lang.
0: Oo, oh, mag-order kayo. Para hindi bumaho yung kilikilis.
1: Order, cheeseburger, please. Ayan!
3: Ayan.
1: Ah, slushy, okay.
3: Ayaw.
0: Sorry. I have to type it. Wala akong maisip na other words.
3: Oh.

0: What up?
1: Yo.
0: Ay, wait lang.
2: Whoa.
1: Trip ng giga.
0: Wait lang, parang tinatawag ako.
1: Aray.
2: Ala, hindi siya makakalo.
1: Hindi siya nakakalo. Uy, gabo. Gabo.
2: Wala na.
1: Na-AFK or na, ano siya, na LOS or na, na double life. Aray mo.
3: Sorry guys,
1: the double light.
2: Aray ko.
1: Aray mo. Live. Oy. Pero atat oy.
2: Yan din nada.
1: Oy.
0: Ano na? My God.
1: Bili.
2: Whip.
1: Whip, nene. Whip, nene. Ang beer na to, ang pag-ibig.
2: Osas.
1: OS, operating system.
0: Ano yan?
1: Hoy.
2: Joke lang.
1: Oy, tayo.
2: Nakalim pa na tayo. Sorry.
0: Wala na.
1: Ewan na. At least may ano tayo.
0: Son. Hello.
1: Yeah.
0: Otot, chala.
1: Otot. UTI, ha?
0: UTI? Huh? Outer.
1: Gala to the max.
2: Ano ba yan? Ang dami kong... He's so English word.
1: Pabihira. Ano? Munti ka na.
2: Evidence. Aba.
1: Oy. Okay.
2: Ano?
0: Mano, kasama
1: wait lang. Anticipation kasi tinipe ko. Kaya
4: pasama. Pasama word bomb pala yan. Pasama.
2: Sige lang.
0: Malapit na to.
1: Sumali ka na.
4: Nasa chat.
1: Wait lang. Kami muna ni Gab. One on one kami.
0: 4.
4: 3.
1: Hindi, kami ni Gab muna kasi.
2: Kayo muna.
4: Binuksan ko kasi laptop ko.
1: Melon, sige. Melon water.
0: Melon water.
1: Para lang siya. Ay, mali. Century.
0: Ew,
1: yuck.
0: Oy.
1: Che. Huh? It's an A. It's
0: I know! Cherry dapat yun!
1: Ha?
0: Ay, okay.
1: Oy! Ba't double S? Ayan.

0: Fanverse TV, USA, America, Land of the Free.
1: And out.
2: Oh.
0: Gento.
2: Okay.
3: Tomboy. No.
0: Hi, fans.
3: Gege.
0: Oh, yo.
1: Mog tayo sa Mari.
0: Kumali na si ano, si Midori. Mari. Ano, Mari?
2: Married.
0: Aray. Namatay na. Sige, join na kayo.
1: Andito na ba si ano, si Mido?
0: Yan na. Hoy, Mito, join ka na.
1: Wala na.
0: Hindi na kasali.
2: Gems. Gem alert. Ay.
0: Gem alert.
2: Baby.
1: Oy.
0: Ano yun? Hindi ko na tinapos eh.
1: Vaseline?
2: Oh, wow. Yes.
0: What are you? Vaseline. An idiot sandwich, Mr. Rapsy.
1: Roman.
0: Lamination. Papalaminate ako soon for smile. Ay.
1: Yes. Oops. Hug. Put.
0: Yung put, parang ano, parang si VP Sara ato nag-type na.
1: Put? Ay, God.
0: Oh. Wag. Wala.
2: Ari. Kala ko, Ariel.
1: Hush. Not what?
0: Paborito ang parts of chicken. Nice.
1: Egol?
0: Oh, yan naman tayo.
1: What?
4: shit.
1: Oy.
4: Next game, ah. Next game.
0: Yeah, I'm in. By the way, you rated,
1: Bilisan mo! No! Hoy!
4: Ano yan? Hoy!
0: Wala. Wow. Nothing happened on the APC on 8:52 PM.
1: Ay, naku po.
2: Flaptropica. Ay, Flaptropica.
0: Nothing happened on APC.
1: Mabilis na ang oras. Oh my God. Hushrooms? Hushrooms? Ha?
2: Oh, meron yan. Meron yan sa Roblox. Hushrooms. I am an architect.
1: Bem? Okay. Bim!
0: Kago!
1: Yes, back na naman, yes.
0: Ha? 08, ano ngayon? 8:18.
2: Haba pa to, ha? Soupy.
4: Make sense!
2: Hello? Bra.
1: Oh my God, muntik na yun!
2: Ah, muntik na. Ay! Nag-red na!
1: Daisy!
2: Nag-red na!
1: Daisy na! Ay. Wala na!
0: Mag-announce kasi ako sa meme sender Alex eh. Something that Trump hated. Ay.
1: Na.
2: Yung?
4: Oh. I thought you were gonna say something different.
2: Ano USSR?
0: Aray mo!
1: Ay, nako. One heart na lang.
2: Bruh.
1: But... ugly
0: kasi.
1: Ugly.
0: News. Okay.
1: News radio.
2: Oo, the tomboy!
4: Totoo naman yan ah.
0: Kaya naman tayo sa tomboy.
4: Totoo naman yan ah. Bakit?
0: Hindi, ano?
1: Alex.
2: Alex.
1: Oh no. Oh shit. Wala na, one heart na din ako.
0: Wala. Si MC mo nanalo.
2: Oh, oh.
0: L.
1: L. L Porcador, oh. Chala.
0: Pak Silica.
1: Silica!
2: Oh my god.
0: Ano, what is Pak Silica?
1: Dandadan. Hell yeah, dandadan.
0: Ay, munti ka malapit na ako mamatay nun ah.
1: Lloyd.
2: Masakit ang ulo ko nito.
0: Ang bato ka, ah, mali.
2: Ang
0: bato ka. Wala, talo na ako. Ay, nabahala dyan.
1: Oh no!
2: Kay...
4: Ano yun?
2: Ano yun? Hindi. But S? Letter Z dapat yun.
0: Ay, nako.
1: Nabulag ako, sorry.
2: Uy, muntik na, muntik na.
1: Uy, uy!
4: Ah, sige! Iba pa tinuloy.
0: Uy, uy, uy, uy!
4: Magandang word nun.
2: Never.
0: Alala, alala nyo, alala kayo, alala nyo.
2: Alala, ayoko na.
0: Okay, last game. Mito, sumali ka na. Mito, sumali ka na. Ayan, last game tayo dito sa Word Bump. Tapos ito, commercial na tayo.

0: Pabilisan te.
1: Pabilisan talaga.
2: Pabilisan yan. Parang nagpapasahan lang tayo ng bomba. Bombahan na. Ay. Bumbahan na tayo dito sa Word Bob, ha? Word Bob, Word Bob. Wala akong tinutukoy na lugar or whatsoever. Laro po yung tinutukoy namin.
0: Biggest. Biggest.
1: Most comprehensive, gala.
2: Grade. Ano yung grade nyo na? Grade 11 ba? Grade 12? Ay, hindi. College na pala kayo. Wig. Cosplayer ko eh.
1: Wig. Wig.
2: Wig Thunder Alex.
0: Grabe.
1: Jake.
2: Ah, pinin Jake. Charlie. Jake. Siya, no, si Jake. Unfortunately, I cannot joke about a certain word about...
1: Flamingo.
2: Jake 1 because it's kind of... Delikado. Ay, de, Jake Cuencas.
0: Gondep.
1: Ano ba natin ko? Ano ba yan?
2: Jun sa si...
1: Jun, oh no.
2: Na, delikado. Delikado. I was fascinated... Wait lang. Magdadrop ako ng joke. I was fascinated on her. Ay.
1: Ona. Ona Astrid. Diyan lang.
0: Wow!
2: Na...
1: Yummy!
2: Gusto niyo play ako naman to?
1: Wag.
2: Ay, mali.
1: Ito ang
2: yun na naman tayo.

0: aray mo.
1: Ito na,
0: wait pa kami ni Gabot niya, no? Kicking, ayan.
2: Muntik na.
3: Uy!
4: Good bad.
0: Okay, kakala nyo, kala nyo, ha? Oy. Ah, okay. Kala ko, ibang tinatype mo. Gemma, alert.
4: Gemma, alert.
0: Rest. I need rest.
5: Uy, ano, MSA, may bago tayo. Pwede ka pong, ano...
0: Pak silika.
3: Huh?
5: Boles.
0: Ah, aray mo, MSA!
4: Ano ba yan? Lala pa.
5: Pak ganern.
3: Ala. Wait lang. Yes.
0: Ew, yuck! Delikado. Mukha mga ano ako. The Talking Wreck Show, oh my goodness.
5: No.
3: Wala na. Ako pa yung dalawang heart.
0: OS na rin. Hindi ka.
3: Osas,
0: yes. Patay na si MC. Womp. Oy, video. Ah, okay. Ha, anong leak? Leaking. Ay, mali.
4: Melody Mark.
0: Las Piñas.
4: LARP. Ay, mali.
0: LARP. Hindi ko alam kung matatanggapin nila. LARP. Oy, grab. Oy. Ah, okay.
3: Ay.
0: Oy. Ginger. Hindi ano ha, hindi.
3: Yan. Oy.
0: Gag. It means gag. Joke.
4: Gag.
3: Muntik na yun ha.
0: Alam mo, itatype ko gabi.
3: Mustache.
4: Ay, pati ka pala, re.
0: Tapos
4: hindi ko pala napad.
0: Ay, naging ano na.
4: Kaya yan?
0: Kasi
4: fortunately
0: to type Miguel. Miguel.
4: I'm a Miguel.
0: Miguel.
4: Mama Coco, Miguel. I want you to have this. Ay.
0: Muntik na.
3: All over, ayan, nice.
4: Yung suruwab. Ay, mali. Kala ko naman.
3: Oy.
0: Dead na ako.
4: Si Mido at saka si Gab na lang. How could you?
0: Fault.
4: Oh.
0: Okay. Hey. Ayan na, naglalaman na po open. Si Gabo at saka si Mido, si girl.
4: Palan yung opius.
0: Ayan. Ara at nanalo si Mito. So, ayun na guys. Dito muna tayo magtatapos ang ating Word Bomb segments at may lalaroin pa tayong other games dito sa Roblox. Pero bago muna yan ang oras sa buong kapuluan. 5 minuto nakalipas ng alas 9 ng gabi. Magbabalik ang Israel's Party Clock!
6: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa. Pagkagising sa umaamang mangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may

0: inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at yung ball.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Gangnam Style.
1: At nagbabalik tayo dito sa Asia's Party Club. Ang oras sa buong Pilipinas, 9:30 na po ng gabi. Okay.
2: Gangnam.
1: Okay guys, laro na tayo ng spelling race.
3: Inaantay ko na lang kayo.
2: Papunta na.
1: Sige, punta na tayo. Team Asia, punta po tayo sa spelling race. Yung... Okay, since may audio naman yung stream ko, mute ko muna yung ano ko. Hopefully marinig yun. Okay.
4: Wala akong perms. Sandali.
1: I mean, oh, andito na kami sa private server. Andito na kami ni ano.
4: Server pala, wait lang ah.
1: Private server, but ka na sa public server?
4: Hindi, nabigyan ako by you. Kaya ano...
1: Guys, ito ito yung rules. Dapat yung pipiliin natin hard, as in matigas
2: ang katawan.
4: Hindi na nag-easy. Easy, medium is for like the kids, bro. It's for the kids.
1: Na mag-hard tayo kasi we're already grown ups. We're already 18 plus.
4: Ang ano din kasi, ang walang challenge ba?
1: Well, hindi challenging yung game kapag hindi naka-hard.
4: Hindi challenging pag ano?
2: Yes.
4: Parang, feel ko nga pag nag-i-easy sila, matik man nanalo ako.
1: Ngayon.
4: Kaya akong permission, B.
1: Kaya Team Asia, mga smileys, alam ko napakahirap ang buhay, kaya maging hard tayo sa ano. Stay hard. Stay strong. Motivational speech pero out of context.
4: This brought to you by Adrian's Party Club.
1: This portion is brought to you by Rome. This portion is brought to you by DriveMax.
4: Oh my god. Oh, hindi pa rin talaga ako nakakapasok, auntie.
1: Hindi ka nakapasok, wait lang.
2: Hindi daw siya nakapasok.
1: Ito, check Roblox DM, sinend ko na sa iyo yung link.
4: Sandali ah.
1: Okay guys, habang hinihintay natin si Mito. Ay guys, pwede ko na ba sa inyo ikwento? Yung...
4: Ikwento mo!
1: Yung... ano yung pakulo natin sa September 1st?
2: O ano?
4: Anong meron?
1: Ay nako... Gusto yun ang pakulo. Wait lang, play ko dito ha. Alahin ko muna. Wait lang, play ko na yung pakulo natin dito. Ba't ayaw ma-play? Ayaw ma-play yan. Uy, play, wait lang. Nagana ba yung ano ko?
2: Pangit mo daw kaya di mag-play. Char lang.
1: Ayaw na yan, bad lab. Ba't gano'n?
4: Ay,
1: ta. Ito.
4: Peace. Joining.
1: Ano kaya yun?
4: Peace, ano nandiyan na ako?
1: Ano yes, narinig nyo guys?
4: I mean.
1: Ano narinig nyo guys?
2: Ano ba yung narinig ko?
4: I mean!
1: Ano?
2: Play mo nga?
5: Oh my god. Namin.
1: Ito.
5: Ay, na muna, wait lang.
1: Ay! Mga Team Astriel, smileys, abangan nyo yan, September 1st, 2026, Martes, Asia's Party Club.

0: Sonic. Amber Alert.
1: Ay, Terry, edit mo yung audio ng stream ko sa na, ano, sa... Sa...
0: Kaya ka ba ngayon?
1: Ay, hindi pa lang ako naka-screen share.
2: Kayo na muna.
1: Okay. Ah, kami na muna. Sige, tayo na muna, guys. Tayo na muna. Okay, start game. Let's go!
0: Sige.
1: Let's go!
0: Oh my God.
1: Ayaw nga pala, hanggang ano din naman, di ba tayo? 9:40.
0: Hard.
1: Kasi tayo ay matigas.
0: Yes, matigas ang ulo.
2: Yes.
1: Parang tayo si Bato. Parang tayo si Bato na dudulas sa sag.
3: Oh my God.
0: Ano to?
1: Ayan. May platforms na tayo. Pagalingan to, ha, guys. Good luck.
4: Spell. GG's. Pianist.
1: Pabilisan at paano?
3: Patamaan ng accuracy. Most accurate wins. Most accurate
4: spell.
3: And
4: wins. Ratio.
1: Ratio. L.
0: Well, ratio, cope. Ako pa rin ang last, what the hell?
3: Cope hard.
2: Wow, grabe.
3: Ay.
1: Cope hard.
4: Spell. Measure.
0: Yun.
1: Kailangan ko bilisan.
0: Ah, pangalawa ko eh.
1: Ah, pabayin ang blood. Ang bagal ko.
4: Spell. Crane.
0: Yun. Last
1: ay,
0: one sa
1: kapahay kami ni Mido.
2: 1 seconds pa rin, grabe.
4: Spell. Anvil.
0: Oh, shoot.
1: Mabihira, hindi naglaro ng Minecraft channel.
4: Spell. Spore.
0: Spore?
1: Ay,
0: last yung ay, pangalawa ka pa.
1: Mabihira, nagkaaya, nagka-erroditin sa ano ko.
4: Spell. Confetti.
1: Dali.
0: I know!
3: Ano ba yan?
4: Spell sausage.
1: Atong di pedo lo.
0: No!
3: Ano ba yan?
4: Spell igloo.
0: Ang taas nila.
1: Yan. Ang tata. Yan sinasabi ko, Gab. Baka mano ka.
4: Spell pollen.
1: Yan.
2: Lakasin niyo dapat ang volume. Para marinig yung spell yung kanyang word. Pan.
0: Ano yun?
1: Dust
0: ay, bakit? No!
4: Spell saxophone.
0: Ay.
1: Bagal ko dun ah. Ah.
0: 3.8. Na...
4: Spell sphere.
1: Asphere.
0: Gag! Di ako makatype! Di ako makatype!
1: GG! Sisi! Sirain mo na keyboard mo, Charis.
0: Kumbir! Ano nangyayari?
1: Bag... Todd Partey!
3: Oh my God!
4: Spell cinnamon.
3: Alala!
1: Cinnamon!
3: Alala!
0: No!
1: Lala! Go naman!
4: Spell alligator.
1: Makurakot! Alligator! Okay, Dave.
2: Double L.
1: Ha?
0: Ah, double L, okay.
4: Spell clamp.
0: Clamp? Ay!
4: Spell Hanukkah.
0: Ano daw?
1: Ayun.
0: Hanukkah.
3: Kano ka?
2: Oh, yan ang malala. Malala to.
0: Oh no!
1: GG's Gab! Wap! Anika!
4: Spell Gorg.
0: Kasi pinakababa ba si Gab?
2: Oh shit.
4: Gorgon?
1: Ay, hindi.
3: Hindi, nagkamali din ako dun.
1: Ah, GG's. Gabo, ay, napaka-ano ni Gabo.

0: Ano dito?
1: Ala!
2: Spell easel.
0: Eh?
3: Easel?
1: Siya, nasigaw mo doon sa mama.
0: Ay, hirap.
1: Uy! Alamatay ka! Alamatay ka!
0: Ewan ko. GG's!
3: Ay, GG's na lang! Ay, ayaw! Wala na, GG na.
1: Bye!
0: Hindi ko alam yung easel eh.
2: Spell jacuzzi.
3: Jacuzzi.
0: Paano mo
3: ang iintay nyo kasi
2: spell hammock. Hammock.
0: Unsa wakas?
2: Spell broccoli.
1: Oy,
0: no!
4: Double C.
0: Oh my goodness, damn it.
4: But double N.
2: Spell. Column.
3: Column. Column.
0: Column.
4: Okay. Lala ni ano.
3: Ang taas na nila, oh my god.
4: Oh spell, my god.
2: Bulldozer.
3: Ah, sakit ng likod ko.
0: Rentahan ka na pala gawa.
3: Yeah!

0: Pizza? Ay.
1: Oh my God.
2: Pizza, ah, mali. Oh.
0: Ah. Pollination.
3: Oh. Pollination.
4: Spell mandolin.
0: Ano daw? Ah, mandolin. Okay.
2: Ah, mahirap, mahirap.
0: Mandolin. Mandolin.
2: Mandarin. Nishine. Ay, mali.
4: Spell Sphinx.
2: Ano?
4: Sphinx.
0: Hot dog.
2: Sphinx.
3: Mas maganda na kahit post.
2: Nakulang ako ayan. Ng ano, H. Nakulang ako ng H.
0: Sphinx.
3: Ah, walang H.
2: Wala, GG. Patay, patay na ako.
3: Ay, patay.
4: Spell Chihuahua. Ang
0: taas. Ano, si Mido na maiwan. Ay,
3: pulit siya do.
2: Wala, wala pala lang na siya, no?
3: May gems, may gems. Hindi ka pala magano. Wala na.
4: Spell kennel.
0: Ah, kennel palang tawag.
1: Kobe,
0: okay.
1: Kobe.
0: Kennel.
3: Kennel. Kennel.
4: Spell bouquet.
3: Kennel.
2: Kennel.
1: Otek na yan.
3: Oh my God. Palala na.
4: Spell colander.
2: Wala lang dyan, ah, isa.
3: Colon.
1: Ah! Ah! Ah! Wala.
0: Colander.
4: Spell runestone.
1: Mali ako dun, pre.
2: Uy! Taas na.
4: Spell limousine.
0: Ay, hindi ba? Buhay pa pala. Buhay pa pala sa Mido.
2: Buhay pa, buhay pa.
1: Pa, buhay pa. Medyo siya tumataas na. May kitil na ako after.
0: Patay na.
3: Patay.
2: GG's.
0: GG.
3: Lala. Lala talaga.
1: Taas ng ano eh.
2: Ano, MSA, sasali ka ba?
3: Oh my God. Bata. I-play ko nga.
2: Ano guys, ibang game ba tayo?
0: Tara, ibang game.
1: Tara. Kayo, kayo.
2: Tara, tara, ay, ibang game tayo.
3: Sige, sige. Flip pala ako.
2: Ano kaya? Ano kaya ang game na lalaroin natin?
1: Nechite. Ay.
2: Maglalaro tayo ng FPS. First person shooter.
0: Kala ko, finally pa. Ay!
2: Oh! Oy! Oy! Oy! Kala. Gagawin ko ba yan? FPS Arsenal.
0: Arsenal. Hindi ko alam yung ganang dating ano eh. Hindi ko alam yung ganang laro. Hindi ako masyadong naglalaro ng Roblox.
2: Kasi ang alam mo kasing FPS yung pang-asar sa akin yung ano.
1: Oh my oh God, na. Bro.
0: Hashtag ito ang liga.
2: Ito ang liga. Guys, huwag yun ang alamin kung ano yun. Huwag yun ang alamin. Ano kayong laruin natin? Ano kaya? Ano kaya tayo? Dead Rails. Joke lang, baka ma-overtime tayo. May ano pa naman.
0: Dead Rails. Ako po.
3: Dead
0: Race. Alam mo nga, nag-long marathon pa sila, Gio, doon sa kanilang
1: alam mo ba, 99 Nights?
3: Oo nga eh, no?
2: Alam ko, pero hindi ko pa nilalaro. Yung ano, pero, oh, what if ano tayo?
0: Ano?
2: Hanap tayo ng ano. Ano gusto nyo? Mag-hangout game tayo or mag-uuno?
0: Uno? Sige, uno tayo, uno.
2: Okay, uno tayo.
3: Loco, lang. Loco official, Loco official.
2: Loco official yung pangalan.
3: Lock official.
0: Ano yun? Lock?
3: Lock official.
0: Lock official, ayun.
3: May private ba server?
2: Ito.
0: Mag-send ka ng link.
2: Wait lang.
3: Kung meron private server. May bayad.
2: Magkano kayo yung private servers?
3: Ah, wait. Libre naman pala.
0: Nice.
2: Okay, wait lang. Set ko yun yung link, ha? Generate one. Ah, sige, sali kayo rito.
0: Yun.
3: Okay. Ito na, in na ako.
0: Yan na.
2: Punta na tayo rito.
0: In na. Ayun na.
2: In.
3: Solo
0: hunting. I'm the map.
2: Ano gusto niyo? Chaos.
3: Yeah.
0: Chaos.
3: Ego.
2: Ah, pamihira.
3: Aray. Ah, naging premium na. Oh my God. Mihira. Kaya pala.
2: Pala lang.
3: Dash na dash.
5: Join voice server.
3: Chaining or chain anything. Slap on 6.
5: Solo.
2: Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Ano?
5: Tignan natin din.
3: One round.
5: One round.
3: Purchasable events. Ayan. Ay, sayang.
2: Ay, sali na kayo. Punta kayo sa ano, sa server. Join servers. Tapos puntahin mo yung server ko.
5: Join server. Wait lang. Ayun.
3: Solo.
2: Ay, saan ka pumunta? Saan ka pumunta? Gab. I mean, sa loob ng game mismo.
5: Sa game nga. Oh my God. Wait lang. Ulitin ko.
2: Nawala ka sa private server.
5: Ay. Napunta ako sa iba eh. Oh my God. Ulitin ko.
3: Walang lumabas sa find match. Ah, nilagay mo sa ano, sa team.
2: Sa team.
5: Saan ba ako?
2: Ayan, dito na si MSA.
5: Saan ba ako pipinta?
3: Pag may nilagay sa team, sa solo dapat yan eh.
5: Teka, wait lang. Saan ako pipintos? Teams? Okay. Tapos,
2: hanapin mo yung game ko. Yung ano, team, so.
3: Teams, tapos search.
5: Search ano?
2: Search.
5: Anong pangalan ng team?
2: Wala, hanapin mo lang kami.
3: Hanapin nyo lang kami dyan, no?
5: Deck selection pala, I mean. Ano to, original ba?
2: Ay, parang nakikreate ka na ata. Join kasi, hindi create.
5: Join? Oh my God. Teams there. Punta ko teams. The search. Ayun.
3: Yes.
2: Team search, yes. Hanap ko kami dyan.
5: Tapos lumabas na nga. Oh, yun o.
3: Oh. Ayan, dash.
5: Deck may lumabas na deck selection.
1: Ah, TD pa rin naglo-load sa.
3: Isa pa nga. Teams, search. Ito, dash o. Lumabas sa akin.
5: Dash.
3: Tapos dash, join. Dash. Tapos join.
1: Yan.
5: What create match? What the hell? Create match lagi to.
3: Hindi.
1: Teams. Search.
5: Ah, to default?
2: Guys, mauubos ang time namin sa
3: kakahan. Ayun, nag-join si Vito.
2: Ayun, nag-join si Vito. Gabo, ano ikaw lala. Baka mauubos ang time.
5: Pre, hindi ko alam saan eh.
3: Play.
5: Oh my God.
3: Tapos teams. Tapos search.
5: Oh,
3: pindutin mo yung dash.
5: Ayun, nakita ko na.
3: Tapos join.
5: Ba't ngayon pa nagpakita?
3: Ayun.
2: Ayan, sige, start na natin to.
3: Ayan
5: na. Oh, I'm such a naging boomer na talaga ako.
3: Drag your cards, whatever is on the right. We'll constantly autoplay on your turn. Oh, shoot. Sino?
2: Sino na?
5: Sino ba?
2: Okay, ikaw na.
3: Ah, okay. Pipil pala ako. Isosort pala tong item, lala. Dash pala rin.

0: Sede là.
1: Timido.
2: E di come?
1: Hai un ufficio.
0: Papi, oh pala. Seven,
1: oh, muntik na.
0: Ah, wala pala. GG's. Oh. Okay, ano? Gusto mo ang classic muna tayo, guys?
1: Yung solo.
3: Classic, go. Oh, gusto mo yung classic.
1: Solo.
3: Nahihirapan ako doon.
0: Choose.
1: Original tayo, original. Balik tayo sa original.
2: Nakadash.
0: Ayan. Join na kayo.
1: Ayan, pwede na.
3: Rock. Play. Names. Search. Walang lumabas.
1: Solo. Solo hindi team. Balik ka.
0: Ayan, Mito. Ayan. Ikaw.
1: Ayan na.
0: Okay, habang naglalaro tayo ng ano ng Lock Official ST1, sige, i-anunsyo ko na to kung ano ang mga upcoming segments na ihintayin nyo sa H2O Spider Club. Okay. So, ang mga segments po ng H2O Spider Club ay first and foremost, exclusive talk ni HTL or ETA. Abangan nyo yan. Second segment is,
3: oh my god,
0: Game na game. Basta game na game yung pangalan niya. Hindi ko pa masasabi yung ano niya, yung like yung full pinaka ano niya, pero it has something to do with game na game. Ito yung gaming sessions game na game? Dito sa ano, sa APC.
3: Eko na pala. Wala akong pink. Oh my god.
0: Kumuha kasi.
1: Nice.
3: Ay, kumuha na ako.
0: And then, yung last segment, yung isa pang segment natin is Bongga Radio. Abangan nyo yan.
3: Bongga Radio.
0: Yung Bongga Radio, ano lang yan, yung mga stories na gusto ko ma-feature.
3: Bongga!
0: Hindi, gusto ko, yan yung mga stories or yung mga talks na gusto ko i-bring up dito sa...
3: Ay, salamat!
0: Sa It's Just Particular. Aray mo! BG's! Bilisan na natin to, ah.
1: Gabili.
3: No! Oh my god!
1: Oh my god! Opo!
3: Ay, okay.
0: Ay. Kanta ni Ato pala yun. Another plus two.
1: Oh, ano ba yan? Oh, meron pa pala ako.
0: Ayop ka. Bilisan na natin bago mag-ano.
3: Ano ba oras ngayon?
0: 9:37, ay GG's Mito. Alam ko ito gawin.
1: Ay!
0: Wala. Damayan na to. Hindi ka makakatira, Emel.
3: Bumalik kami ito!
0: GG's, Gabo.
3: Walang hiya kayo! Oh my god!
1: Alam na!
4: Ganun nga!
3: Ang dami!
1: Stack one by one.
0: Ga. Hi. Stack.
1: Paksilika.
0: Paksilika, yes. Paksilika. Ay, baka mag-overtime tayo. Baka mag-overtime tayo rito. Ang dami nating cards. Baka mag-overtime tayo. Oh, fuck. Overtime na ata tayo rito, mga quiz. Ay, hina-hina yung pakay. So, ayun guys. Team Angel, unfortunately, kailangan na namin itong putulin. Gawa kasi, susunod na po ang kabaya kasama si Senny Di Castro, mga ka-smileys. Ang oras sa buong kapuloan, 9:40 po ng gabi at dito na po magtatapos ang Angel's Party Club. Makita-kita pa rin tayo next week, 8:30 p.m. to 9:45 p.m. to 9:40 p.m. Susunod na po ang kabayag. So, makita-kita po tayo next time, next week, dito sa pinaka-paboritong party tambayan sa buong Smile Network. Ito ang Asia's Party Club!

Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network.

0: Joya De Aziz, nagpapa-congratulate siya sa launch ng Smile Network. Hello, hello po sa inyo.
1: This is a Fox News special presentation.

ang maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Jenny De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng sangmayanan, yugyugan at talakayan.

0: Carla Estrada, nagka-Carla Estrada.
1: Oy.
2: Ano nangyayari dyan sa echo chamber? Magandang gabi, Boyon! Araw po ngayon ng Martes, labing po ngayon dahil cuddle weather po ang nararanasan natin ngayong gabing ito. Today is Tuesday, September 8, mga kabayag, at patuloy po kayong nakikinig sa inyong paboritong habit tuwing Martes ng gabi, at yun ay ang programang Kabayag. Napakinggan po tayo ngayon sa Smile Radio at syempre sa Smile Network. At kitang-kita nyo naman, andyan yung ating LARP. Nagbabalik ang ating LARP ng MMZB. Syempre, andyan po ang tinaguriang nating Smile Teleradio. And syempre, live na live po tayo ngayon sa ating mga social media platforms ng Smile Radio at Smile Network, pati na rin po sa Cool FM, Cool TV, at sa lahat ng mga platforms nito, pati na rin po sa Lamao Online Live. And live na rin po tayong mapapakinggan sa mga transmitters ng mga Navarro, pati na rin, ito pa, I'm happy to say this, mga kabayag. We are now also on the air on RKW 107.1.
0: Wow. Wait, seryoso? Oh my God.
1: What the?
2: Starting tonight actually. Kasi as far as I know, ulitin ko, ang daming nagpapapap ng air checks sa YouTube ng Radyo Contra Weeaboo. Ang napapakinggan ko, boses ko. And ang show na ito. So, shout out sa ating mga Brodies dyan, sa Brodies Broadcasting Consortium.
0: Tinignan ko yung RKW, unfortunately, hindi.
2: Confirm?
0: Unfortunately, hindi.
2: Okay, so, baka nagme-maintenance sila ngayon for now. But at least we know, no, na yun ang, Yun ang sabi kasi sa akin. Because as far as I know, yesterday I believe, nung nag-air tayo ng Botomesa, I think transmitter can confirm, umere din ang Botomesa sa RKW last night.
0: Baka mamaya late lang. Baka late lang.
2: I think we can confirm that one. Pero in all honesty, it should be, no? Kasi as far as I know, talagang i-air talaga tong si ang ating crew sa Radyo Contra Weeaboo. Ang himpilan ng malayang ay oh, diba?
0: Ang himpilan ng malayang Weeaboo.
2: Umere talaga tayo noon. Umere talaga tayo kahapon doon sa RKW. So, I don't know what happened tonight, pero as far as I know, i-air talaga sila. They usually now air here as well. So, sa ating mga kapatid natin dyan, kasama siya sa lahat ng mga bumubuo ng Brodies Broadcasting Corporation, Corporation tuloy, Consortium, no? Of course, siya DJ Normie, no? yes, actually,
1: alam
2: kasi...
1: Alam ko na sa headline, bakit we love you, Nick?
2: Oo.
1: Basic na yan, very nice.
2: You know?
0: Ilagay mo, Terebi, ano,
2: Terebi, mag-ayos ka, andito na si Chairman. Andito na po ang ating Chairman ng, Smile Media Group, of course. Andito na po si Kuya Pao. Very good evening po sa inyo.
3: Ay, magandang gabi, kabayag, at sa ating mga taga-subaybay. Magsitigil kayo, yung social credit. Ano, dahil ako chairman ng Smile, lahat kayo may 99,999 social credit.
2: Let's go!
3: Pero yung social credit na yan, gumagana lang sa ASP bet.
2: Ooh! Okay, pwede. Pwede pong gamitin na ano. Nawi-withdraw po ba yan ng totoong pera po?
3: Oo, pero ang sagot kasi dyan, kabayag, sagutin mo ng maayos, sabihin mo, utang ng ina mo.
4: Long live German pa.
2: Paano yan, Terry? Pwede na tayo umerin na Sean Win yan po. Pwede na tayo umerin na Sean Win yan po.
3: Bad dog show pa nga. Hindi, ang ere mo na lang, Feisha.
2: Feisha, Gao Xing, Xi Xi Xiang. You know, yes!
3: Oh, kasi ano naman tayo eh, social credit. Tapos yung social credit, pwede nyo ibasa sa ano, dorm credit. Kasi yung home credit, iba yun eh, totoong brand yun eh. Pero ano eh, ang nabalitaan ko kasi, sa dorm credit, ano yun, powered yan ng Ronic Bank. Pabilis, pabilis, pabilis mag-loan. Mabilis mag-loan sa Ronic Bank. Ay, sorry,
4: natan yung Ronic. Mabilis, mabilis mag-collecta, wala. Kahit wala pang Judith.
3: Ay. Anong Judith?
2: Anong Judith?
3: Ang orni mo, Romar. Romar, siguraduhin mo lang susunod na babanat kayong bebenta naman, ha? Kaya ka hindi...
2: Tama!
3: Huwag na nga alam.
0: Ano, tao dito, sa Rebs. Bigyan mo ako ng isang... Baka ako dito. Bigyan mo ako ng isang woman gin.
2: Woman gin? Sige nga, try, i-play natin yan, General Secretary Terebi.
3: Wisit kayo. Hindi, sa isang episode ng ano ng Kabayag, ilalarp natin yan. Kunyari, ano, presidium ng ano, Communist Party. Ng ano,
2: you know?
3: Show my Communist Party.
2: Let's go! Yeah.
4: Pipi, the Cultural Center of the Philippines.
2: RJ, ano Manila dyan.
3: Ano Cultural Center of Paolo Barcelon? Magsitigil. Oh, oh. Ganun.
2: Ayan!
3: Balik ako, guys.
2: You know. Thank you, General Secretary Terebi.
0: Yan ang ating national. Ready.
2: Sabay. 1, 2, everyone!

0: My God, nakakamiss yung homing gym na meets.
1: Ikaw na, Sen. Go.
0: Nakakamiss, ha? Nakakamiss yung hira na yan, Terrible.
2: Terrible, ilagay mo yung OSB ng CCTV to. Ay,
0: look.
1: Bago.
0: Hoy! RJ, hindi tayo Beijing. Maynila tayo, men. Hindi tayo South China Sea, men. West Philippine Sea tayo, men.
3: Hangsiang po.
0: Siya nga pala, one more thing, Terebi. May dahilan kung bakit parte ng Philippine Area of Responsibility ang Taiwan. Atin rin ang Taiwan. kaya hindi tayo naniniwala sa 9-line na yan. Hindi tayo naniniwala dyan, mga kabayag. Kaya sino po ang maniniwala? Sino po ang paniniwalaan nyo, mga kababayan?
2: Ang nanonood or naninilbihan?
0: Tama. Pero ito yon, RJ. Ito, for this time, ano na lang? Nanonood o nakikinig?
2: Oo.
0: You know? Diba? So nakikinig ba kayo sa... Oh. Ano yung transmitter?
1: Ilagay mo
2: yung OSB ng CCTV to. Balik mo.
1: Ilagay mo yun.
0: Ayan! Let's go! Ayan!
1: Inihaw
2: na chicken.
0: Ayan ang sinasabi ko, mga kababayan. Kaya lagi ko pong sinasabi na palagi po kayong manood dito sa Smile Radio at sa Smile Network, pati na rin sa mga simulcasters natin, dahil hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari dito. So, syempre, by the way, siya nga pala, musta naman kayo, mga kababayan. Umuulan dito na malakas, grabe. Nasa labas kasi ako ngayon, kaya ano. Shout out nga pala sa mga nasa labas dyan. Especially yung mga classmates ko na nasa Mall of Asia ngayong gabi. Dahil nanood sila ng pep rally ng NU sa Mall of Asia tonight. Sana nakauwi na sila ng safe and sound, no? Siyempre, hindi natin masasabi kung ano oras sila makakabalik sa bahay. Siyempre, they are now stranded kasi nga, first and foremost, wala na masakyan. Second, umuulan pa talaga. And third, nagkakaroon po ngayon dito ng analog shutdown.
4: No! Hindi WTV!
3: Pinaago mo naman yung birthday.
0: Kaya naririnig po ngayon yung static na ano. Yung naririnig kayo na static ngayon sa aking background kasi analog signal na po yan.
2: Bro, napaaga yung analog signal.
0: Kaya abangan nyo guys sa mga naninirahan sa Mega Manila area. Please lang, parang awan nyo na. Wag na po kayo.
1: Kaya nakita ko analog shutdown na lang na bigla nag-appear dito.
0: If you have any concerns, if you have any questions that you can answer, all you have to do, pumunta po kayo sa mga Facebook pages or sa...
2: Ayan na, may pinahihiwatig na. Terebi, yung buong stream.
0: Oh, yung buong stream na para ayan na para
3: ng analog team.
0: Ayan.
1: Dapat siya analog.
3: Tapos yung buong antenna.
2: At yung buong stream.
0: Ayan, oh. Diba? tapos biglang lalabas dyan. Hello, I'm Mike Desirio from the National Association of Broadcasters.
2: Yan.
0: From now on, this digital, this analog signal is now
1: shutting down.
0: Tapos ano ba tawag dito? This is Smile Network New York. Biglang ganun eh, no? Pero yes,
2: Retro-effects.
0: Ang bigat ngayon ng bayo ni MS ngayong gabi, yeah. Ha? So siya, no? Ang ano?
1: Bakit ano meron?
0: Ayan!
1: Pasensya na po, may inapong signal namin.
0: May kasabihan po tayo ngayong gabi. Ito ha, may kasabihan tayo ngayong gabi.
2: Kami, pakiayos ang antena.
0: Ang taong nagigipit sa analog kumakapit. Kaya abangan nyo guys, October 30. Ang tanong, gigipit pa ba kayo? Gigipit pa ba kayo sa antena? Sasakay pa ba kayo sa antena?
2: J4, wala tayong signal J4.
0: Ayan!
4: What J4. Did you do? Uy! Ano yung
0: lakaan? Derebi, flash mo nga yung sinend dito ni ano. Flash mo nga yung ano, yung sinend ni transmitter dito. Makagawa nga ng recreation ngayong gabi. You are watching CCTV on Smile Radio.
4: Uy, gabo.
2: Uy! Ano? Uy!
4: Layo?
1: No, wala. Pasensya na po, may na pong atik signal.
2: Just one day, kung signal ito na lang.
0: Ayun, kumikidlat namin. Ayan na, kumikidlat na. Kumikidlat na ang taong bayan! You know? Kumikidlat pa talaga eh, no? Ayan!
4: Majo! Contra! Smiley!
5: Oh my God. Hello, I'm Mike Desirio from the National Association of Broadcasters. From now on, this television station is no longer running regular programming in an analog format and is broadcasting exclusively digital.
4: This switch
5: only affects viewers who watch TV using antennas. If you're seeing this message, this television set has not yet been upgraded to digital, or your equipment is not working properly. If you subscribe to this TV service like cable or satellite, you should call your provider immediately. This short program is designed to help viewers upgrade to digital. We'll help you set up a converter box, talk about antennas, and answer many questions about digital television. We'll also help you scan for channels, a very important step that everyone with a new TV set or converter box can do today. Please keep watching this entire program. At the end, we'll provide a phone number for more information. To continue watching free television with an antenna, you have to upgrade in one of three ways. First, you can purchase a new set with a digital ATSC tuner. Most TV sets sold in the last 2 to 3 years have digital tuners, which can pick up all the digital programming out there.
0: Ito pa yung ano, ito pa yung binili mong IPTV transmitter.
5: To see if you have a digital TV. You know your set has a digital tuner. If
2: okay. The naka-analog format pa pala.
0: Parang pirata yata to ah. Di kagaya na isa dyan, men.
4: Wait, ano to? Wait.
0: You know? Okay. Ano na? Balik na natin sa original men. Puta, ragis na yan. Pati yung reception, no? Pati yung quality ng ano. Blurred.
4: Uy, pati yung text. Magano. Pati yung text.
0: Puta, ragis na yan. Anyways, 10:05 na po ng gabi and patuloy pa rin nagsastatic dito sa aking background sapagkat umuulan ng malakas dito. Ay, ang lakas talaga ng bayo ni MSA. And syempre, mga kabayag natin sa ano, mga kabayag natin na nanonood ngayon at na nakikinig, no? Kung naririnig niyo po yung ulan, ibig sabihin senyales na po yan na magde-declare na yan na walang pasok. Kaya
6: walang ulan.
0: Kaya abangan ninyo. Shoutout nga pala kay ano. Shoutout nga pala kay Meps. Kung walang Meps, B Pangilinan, walang Cool FM, walang Cool TV, walang Labaw Online Live.
7: Aray mo.
6: Kung wala siyo, walang Cool FM, walang Cool TV, walang LOL, walang Smile. Ganun.
0: Anyway, oh, seryoso nga pala yung ano natin.
7: Kaya
0: seryoso yung ano natin, ha? Yung switch over, no? Ayan, no? Kumukulog na naman, no?
7: Mips! Mips!
0: Nagagalit ano? Ng...
7: Dog?
0: Ano yun?
7: Diba yung rason kung bakit may Cool TV at Cool FM ay kasi kay Yo? Kaya wag mo sisirain yung monoblock ni Yo.
0: Tama.
7: Pamahulog pa. At walang Cool TV, walang Cool FM pa. Kasi nasa hospital.
0: Tama.
7: Kaya wag mo sisirain yung monoblock.
6: Oh,
0: siya nga pala mga kabayag, no, dahil sa lakas ng ulan at syempre yung, ay puta, ragis na yung kidlat na yan. Oh my God.
6: Gawin ka na ba? O yung sa bahay ka?
0: Mga kabayag, kumikidlat po ngayon dito sa lugar namin. Kailangan po muna nating mag-take ng precautionary measures sa mga oras na ito sapagkat hindi natin masisigurado yung ating connection natin ngayong gabi. Of course, for one thing, umuulan. Tapos pangalawa, baka biglang bumigay ang powers. Ayun na nga ba't sinasabi ko. Ayun na nga ba yung kidlat. Kidlat! Derek Ramsey, bakit ka nagpaparamdam? Bakit ka nagpaparamdam, Derek Ramsey? Hindi kami ano dito. Wala kaming ginagawang himala dito, Derek Ramsey. Kaya nagpaparamdam tong si Kidlat eh.
8: Kampaspos!
0: Ayan! Uy, nakakamisa!
8: Kampaspos!
0: You know?
8: Magkampaspos!
0: Mga kabayag, sa oras na 10:08 ng gabi, kailangan po muna namin mag-take ng precautionary measures dito sapagkat severe talaga. Ang lala talaga ng panahon dito sa amin. Magbabalik po muna ang programang Kabayag makalipas ang ilang mga paalala. Pero bago yan, eto na. May nagbabalik. Terby, take it away.
9: Bayo muna bago malita.
10: Sopo.
11: Thank you.

Kabayag ngayong gabi at makikita po ninyo sa inyong mga screens ang screenshot na sinend sa atin ng ating kasamahan dito sa transmitter ng mga Navarro at makikita ninyo ang biglaang pag-atake ng southwest monsoon ng habagat dito sa Metro Manila at ang karating na mga lugar dyan, ang karating mga probinsya dyan, mga kabayag. Nauna nang sinabi ng PAGASA na tatagal pa itong sama ng panahon within the next few days. Kaya we have to expect na ganito talaga yung magiging situation na i-experience natin within the coming hours and days. Hihintayin po natin ang 11 p.m. Weather bulletin na i-issue po ng PAGASA. And we are now also on standby kung magkakaroon man ng class suspension declaration. Out na muna tayo sa entertainment ngayong gabing ito, mga kabayag, sapagkat napaka-seryoso po ang sitwasyon na nararanasan po natin ngayon dito sa National Capital Region, pati na rin po sa iba pang mga probinsya. At nauna nang declare, no, na meron na tayong red rainfall warning sa ilang lugar, I think. Especially dyan sa Bataan, if I remember correctly. Parts of Bataan. And now that we will have to wait for the 11 p.m. bulletin. By the way, dahil nga po sa binasahang mga pangyayari ngayong gabing ito, ay magkakaroon po tayo ng a little bit, no, na extension ng ating show ngayong gabi. Of course, wala po ang news radio tonight. Kaya we are using this flexibility for now. Ooh, biglat-biglat yan. Parang na-flashbang ako doon. That was like, you know, for one second, no? Shout out nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa Yo Community Server, pati na rin dito sa ating mga viewers and listeners ngayong gabing ito ng Tuesday. And syempre, i-confirm ko na po ito agad-agad, mga kabayag. Unfortunately, due to recent events, hindi po muna ako makakapunta sa Quezon de Bola within the next few Saturdays. I hate to say those words, pero kailangan. And it's for, not only for my ano eh, it's for our own safety na rin. So, for now, okay. Meron lang tayong na-receive na word na hindi natin isasplong. Abangan nyo na lang yan within the next few hours or days. Basta ang main concentration po ngayong gabing ito is ang biglaang buhos ng ulan. Let's see, meron pa ba tayong mga updates dito? I don't think we have one for now. Pero as far as, tingnan muna natin yung, ayun, may ano na naman ng ano. May post na naman ng OOC. Yung wide na shot ng Frontline Express AM. Ito ba yung kanina, just a few hours ago. Okay. So, as of tonight, wala pa rin pong nagde-declare here in Metro Manila. Wala pa rin po. And based dun sa forecast na binigay sa atin ng PAGASA, this rain, itong nararanasan natin ngayong gabi, will unfortunately continue until Friday. Oh, hanggang Friday. Kasi meron ditong mga red spots dito ng ulan eh. Dito sa impact map na nakita ko dito.
And also, kakatapos lang ng red yata yon, yung red alert ng grids ng Visayas tapos Mindanao, since it's now 10:19. And yes, may narinig kayo, may nakita kayong pagbabalik, no, kanina lamang, which is yung tawag dito? Yung bayo muna bago balita. Ayan, meron tayong pinakitang

0: Pero ang nagastos namin just for the repair alone is 9K. Kaya as much as possible, pro tip sa inyo mga kabayag, wag na wag ninyong punuin ang mga storage ninyo, parang awa nyo na. Anyways, shoutout nga pala dun sa mga nanood kanina, no? Mga classmates ko na nanood kanina sa pep rally ng aking university sa Mall of Asia. Wow, Mall of Asia pa talaga. Andun yata yung aking friend na si Victoria. Andun rin si Natasha. And then sino ba yung isa? Kalimutan ko. I don't know kung si ano yun eh. I don't know kung dumalo din si ano eh, si VPN. Let me check muna. I have to fact check. Pati ako nagpa-fact check rin, no? Di ba? Ang social. Pati ang host nagpa-fact check sarili. And that is what's good in this society. Kailangan yung you have to clarify, no? You have to make sure na every time you say something, kailangan may ebidensya. Kasi hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ay, si ano pala? Okay. Kala ko andun si Vivian sa ano? Sa MOA. Andun pala sa MVP Studios. If you may well remember, yesterday, nung nag-report ang NRT doon sa pagkapanalo ng NU Bulldogs, doon sa esports tournament, she was there. She was there at MVP. Ang nandun naman sa MOA tonight, si ano? Aking other friend na si Francine. Okay. So, ayan. Okay, I can now already confirm. Si Vivian niya yung nasa, ano? Nasa MVP nung finals, no, tournament ng
1: esports.
0: Yes. Ano, Meps? Anong sports ang panonoodin mo? NCAA, UAAP?
1: Ay, nakitutok na lang. Yun, ako nanginginig ng UAAP, NCAA. Pero, abang na lang.
0: Manonood ka lang ng UNTV Cup eh. Manonood ka lang ng Transmitter, eto sinabi sa akin ni Meps, manonood daw siya ng UNTV Cup kasi maglalaro daw doon sina Senador Joel Villanueva, no, tapos si Bongo. Andun, no, daw.
2: Ba naman yan, Meps? Ba naman yan? So dinami-dami pa namang sport, but UNTV Cup pa.
0: Awa na lang, Meps. Awa na lang. Tapos biglang manonood yan. Bigla na lang maririnig natin yan. Transmitter, ano, manonood yan. Cheerleading.
2: Tapos maririnig. Pero malay mo, baka mag-commentate yan sa next week. Eh, ayan na.
0: Oo, malay mo, mag-o-Olympics yan.
3: Ayun. Ito na. Oo.
0: Yan o. Commentary, ang ganda.
2: Bagay na.
0: Lupit!
2: Yan ang pang malakas ang komentary. Pang Olympics.
0: Yun, o.
1: World class ay.
0: Tapos yung cauldron ng SEA Games, ginawang transmitter.
1: Please.
0: Boy, thank you nga pala, Senator. Ay.
2: Ops.
0: Abangan nyo na lang yan sa Gikan. Abangan nyo na lang yan bukas. Basta marami tayong pasasalamatan bukas sa Gikan. Pero wag muna ngayon. Ano tayo?
1: Pang malakasan ba?
0: Oo, pang malakasan. Kaya abangan nyo, guys.
1: Hindi mo abot ng 10 minutes sa intro.
0: Siyempre, aabot yan. Siyempre, aabot yan. Kaya abangan nyo, guys. Muling magbabalik ang inyong paboritong character na si Cardo Dalisay. Ito pa, si Cardo Dalisay. Si Tanggol di Magiba. Si Si Dominador. Oo, si Dominador. Sino pa ba? Si Juan de la Cruz. Oo, si Juan de la Cruz. And then, Masahista! Let's go! Sir!
1: Gusto po.
0: Sir! Magbabalik na po. Sir! Magbabalik na po.
1: Isot na yan.
0: Kaya abangan nyo guys. Abangan nyo ang muling pagbabalik ni Ricardo Dalisay sa Wednesday Night Geekan. May maglilingkod.
1: Wow.
0: Abangan sa 105.1.
1: Uy, Ricardo yun. Uy.
2: Ba't siya kumakabilang?
0: Alam mo kung bakit? Itong si Meps eh. Ito kasi itong si Meps, imbes na 105.1, 105.1 yung sinabi dun sa main channel.
1: San yun?
0: Hindi ako kumakabila, okay? Hindi ako kumakabila, siya yung kumakabila.
1: San? Bakit hindi ko nakita yun?
0: Dinilit mo kasi.
2: Naging ano pe, naging from ano pe? From,
1: hindi ko nalalang saan.
2: From true, naging karma.
0: From Bright Star to ano, Brigada Star eh, no? Puta, ragis na yan. Awa na lang, Mebs. Awa na lang. Nakakalimutan mo na yung istasyon mo. Imbes na Cool FM, Brigada FM na. No way. Magiging ano na, magiging Agila at Tigre. Abangan nyo, guys. Agila at Tigre, abangan sa Meps FM. Magre-reformat na yan ang pangalan, Meps FM. No way.
2: Hoy, sabi ni Jeremy P.
1: Ano yan?
0: Look at drive mo.
1: Ano yan? Taga-Dynamax ako. Umayos ka, Tebby.
0: Look at drive mo.
1: Isipin na yung makakaya. Isipin na yung makakaya yung...
0: Yan. May dahilan kung bakit nagsisponsor si Idol Raffy ng Robust. Kaya hindi Drive Max, Terebi, Robust yan ha. Sinasabi ko sa'yo. Kaya imbes na APC Healthcare, MEPS Healthcare na yan. Abangan nyo guys. Your trusted life ally. Imbes na your trusted life ally, your trusted kapatid ally eh, no? Ay, hindi. Your trusted insider ally. Ayan. Your trusted insider, ano, ally. Anyways, i-shoutout ko na rin yung aking kaibigan na si Bree. My good friend of mine. My good friend of mine, ang Fantastic Four. Ang Fantastic Four ng aming section, of course. Mga pabida-bida pero mga magagaling tong mga taong to eh. The Fantastic Four, sina Althea, sina Bree, sina Ezekiel, and si Scott. You know. And of course, idagdag ko na rin sina Jazzy, sina Drizzle, and of course, si Noah. You know. And of course, yung ating block representative na si Felicity and ang aking other partner in crime na si ABL, of course. Hindi na daw layag yung ano, hindi na daw layag yung Drizzle tapos ABL. Yun daw sabi sa akin. Sorry guys. 10:34 na po ng gabi. Welcome po sa inyong paboritong programa, ang inyong paboritong tambayan tuwing Martes ng gabi, ang programang Kabayag. And shout out nga pala sa ating sponsor po. Ito, may bagong sponsor na si ano, si Meps. Yura Meps, oh. Ayan, oh. Ang tanong, ganong katibay yan?
1: Katibay ng vibe na nasa
0: Hoy, Meps. Kung katibay, kung kasing tibay niyan dun sa monoblock, dun sa vibe, eh bakit nasira?
1: Bahala sila dyan.
0: Bakit nasira? Bakit nasira? Yun ang tanong doon.
2: Dapat daw pre mag-quality control ng si Mips.
1: Alam niyo ba kung bakit?
0: Ano quality control? Nag-resting yan eh.
1: Alam niyo ba kung bakit?
0: Ayan o!
1: No!
0: Ay, abangan nyo guys. Abangan nyo guys. Tables, ladders, and chairs match. Abangan nyo guys. WWE, tables, ladders, and chairs. Meps. Meps laban sa kanyang sarili.
3: Iisip na yan.
0: No disqualification pa yan eh, no? Ay, Diyos ko.
3: Ay, shout out nga pala. Shout out nga pala kina Tupen na nanonood ngayon via Twitch. Nakita ko sa GC natin.
0: Oo, tarayos na yan.
2: Pati si MacDegal at sa mga partners natin.
0: You know, yung ano, tawag dito, yung mga... Shout out sa ano daw, sabi ni Meps, kapatid outsider daw kayo. Mga ano kayo, tropang ano, tropang maaliwalas, hindi tropang mahiwaga.
2: Uy, hi Kuya Aids.
0: Anyways, magandang gabi rin Kuya Adrian. Ang lakas ng ulan dito. Same story kahapon doon sa Botomesan. Lakas ng ulan. Imbes na hapon, gabi na 'yan nangyari. Nagkakadal weather na naman yung ano. Sana all. Kaya nag-relapse tayo kagabi kasi may pinahihiwatig 'yan and yung pinahihiwatig ay nangyayari ngayong gabi. 'Di ba? Kaya imbes na anyways, syempre dahil hinihintay natin yung weather bulletin ng pag-asa, extended tayo ng konti and syempre wala namang NRT. Ayan oh, magzo-zoom pa talaga ng ano. Magkano ba talaga yan? Bilin ko nga.
3: 69 pesos ay...
0: Ano 16? Hoy Meps, yung buy one take one nga na monoblock dun sa Pure Gold, dun sa ano namin, dun sa Pure Gold, buy one take one na 49 pa.
2: Maya ka naman, Meps.
0: Bibili na lang daw. Hoy, sabi daw ni ano ha, sabi daw ni Terebi, bibili na lang daw siya ng Boratex, hindi daw Ura Meps. Mas mura pa daw yun eh. Leching yan.
2: Europe.
0: Kaya abangan nyo guys, meron tayo bagong match. Ang bagong match ay Boratex versus Urameps. Matira matibay. Matira matibay. Let's go.
2: Sino mas angat? Sino?
0: Hindi, yung team matira matibay ng Batang Quiapo. Para ay, legit.
2: Tama, pwede lang.
0: Monoblock! Batang monoblock kami, mga kababayan! Ay, Diyos ko. Ayop na yan.
2: Yeah, kasi sinira yung monoblock.
3: Kasalanan po ng TV Pride Management ay...
0: Wait a minute.
3: Ayan.
0: Wait a minute mga kaibigan. Meron lang akong Terebi, thank you very much no. Thank you for the voluntary na ano. Thank you for the voluntary na remove muna natin yung music. I have just received word. Bukas po, tuloy po ang gikan. Tuloy ang gikan. However, because of the unfortunate circumstances, I'll have to renegotiate. Total, unless magbe-break tayo, unless mag-special edition ng News Radio, wala naman pa rin NRT on Wednesday, no? So,
3: Monday, Friday pa naman yung NRT.
0: Unless kung magkakaroon ng breaking news, no? So, until further notice, kasi I have just received word of, something that's a personal matter, no? Personal matter. We are going to start discussions na imu-move muna ang gikan sa Smile.
3: Oh,
0: we will be moving temporarily for one night, which is tomorrow night. From our usual time slot of 9:45 to 10:45, magiging 10:45 to 11:30 muna siya. We will be occupying temporarily the news radio tonight time slot for now. That's gonna be tomorrow. Due to unforeseen circumstances surrounding personal matters. So, okay. For now, i-verify ko muna kung confirmed ba itong na-receive ko. In the meantime, it's 10:40. Hindi po tayo aalis, okay? Hindi po tayo bibitaw, hindi po tayo maghihiwalay. Di katulad ng isa dyan. Okay? Di katulad ng isa dyan. Kung nakikinig ka man, kaibigan, bumalik ka na sa partner mo. Magbalik ka ng kapayag.
4: Aray ko.
0: Terebi, before we ano, yan. Sa mga baguhan nandiyan, sa mga ano, you know, ngayon ko lang naalala, no? Since nandito ngayon si Kuya Adrian, play ulit natin yung ano, yung muling nagbabalik na segment. We'll be back in a bit.
5: Go.
6: Bayo muna bago malita.
7: Sopo. Thank you.

0: ng aircon natin, ah. Yan ang ano. Yan ang tinatawag nating actual broadcast. 10:47. Yes, hindi po kayo namamalikmata. Welcome back sa ating nag-iisang kabayag. Yes, live na live pa rin po tayo sa mga oras na ito while we are still waiting for the weather bulletin na i-issue ng PAGASA. And of course, kakapasok lang po na balita, mga kabayag, nagdeklara na po ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, pribado man o publiko man yan, private or public, lahat yan, damay-damay na lahat. All levels, both public and private, classes are now suspended in the entire province of Bataan tomorrow. So, imagine that. Imagine that. Ang kailangan na lang nating hintayin is yung abisa ng PAGASA. We were literally waiting kaninang madaling araw yung suspension ni Yormes ko. Kaninang madaling araw. It was like 1 in the morning na yun when he declared he was live, and then he declared class suspension nung time na yon. Because for one thing, honestly, good decision na rin yon. For one thing, nasa epidemic pa rin na ang Maynila because of leptospirosis. Second, umuulan pa rin, of course, nararanasan pa rin natin ngayon. And third, wala pa rin akong PE uniform. Lagi yan nag-out of stock. So, I'm using this chance. I'm gonna use this chance na pagbalik ko dun sa PE class na face-to-face. By the way, bihira lang po sa amin mag face-to-face class ng PE. Kasi kung mag-PE man kami ng face-to-face sa court.
1: So, ano ba tawag dito? Pinag-aaralan sa PE ninyo?
0: Ang pinag-aaralan kasi namin sa PE, mala UAAP na. Mala UAAP na yung treatment namin sa PE. Kaya,
1: oh.
0: Ano, ganyan kabigat yung training namin sa PE. Ano nga namin, requirement nga namin nun, ano eh. Magsumiti kami ng lahat ng exercises eh. Hindi naman lahat. I mean, let's say, a 3-day workout video. No, 3-day workout video, kasama na rin doon yung plan. I mean, nagawa ko na rin yan nung grade 11 yata ako, I think. Or grade 10. No, grade 11. I finally remembered, grade 11 pala yun. So, nasa na ba yun? Okay. Meron pa ba ditong any news na ba? any news pa ba aside from kaka-announce lang din na merong live action film ng Legend of Zelda na magpi-premiere daw on April 30, 2027. You know, Legend of Zelda may film na, GTA 6. Galaw-galaw naman. Nasa na ba ako? Ayaw nga pala, di ba Mavs, manonood ka ng Vibe Plus? Manonood ka pala ng Vibe Nights? Bakit ka nandito?
1: Hindi ako nanonood ng Vibe Nights ngayon. Wala kasi. Ay, hindi. Oo.
0: Yun, no? O siya nga pala sa mga nanonood ngayon ng Cool FM at nakikinig ngayon sa Cool TV. Pagpasensyahin niyo na po ako. Sorry, hindi po ninyo makakasama, no? Ang inyong paboritong duo at ang paboritong duo ni Tere B doon sa mga katas na nakalipas. O, paano yan, Tere B? Bukas sa Gikan, abangan mo, puro ano yan. Bukas sa Gikan, makikita mo. Trio Tagapayo.
1: Wala kalisip.
0: We'll see. Malaman natin.
1: Pero, tawag dito, yung into na yan. Okay lang.
0: Pero for one thing, ito lang may ko-confirm ko, Tere B. Magbabalik ang Trio Tagapayo.
1: Shucks. shout out po kay shout out po kay shout out din po kay Terebi.
0: Oy Terebi, awa na lang sa tenga. Naka-headphone ako ngayon Naka-headphone ako ngayon men, ang lakas pa rin ng ulan dito men. Okay, so ano ba yan? Kaya-chaotic na yung ano? Kaya-chaotic na yung mga kaibigan natin dito ah sa tropang maliwalas. Ayan! Ang sabi daw dito, and I quote, tama yan, Meps. Suportahan natin ang UNTV Cup.
2: What? What?
0: Yun, oh. Kaya abang, transmitter, payag ka nun. Manonood lang si Meps ng UNTV Cup.
2: No!
0: Abangan mo, ang susuportahan niyan, Senate Sentinels. Oy, Terebi, tigilan mo yung pag-share mo dito ah. Bukas na yung chat ni Meps, bukas pa yung chat dito sa DC. Nakita tuloy ng mama ni Meps. Kawawa.
1: Hindi, I mean, nakita tawag din ng mama ko na nag-usap tayo.
0: Yun, no? Nasa na ba ako? Ayaw nga pala. Ulitin po natin, mga kabayag, no? Mga kabayag natin sa pananampalataya. Test. Test daw. Meps, test daw. Test daw, sorry, Meps, test.
3: Nawala yung mic ko, sorry.
0: Aray mo.
3: Hindi okay. Pala narinig sinabi ko kanina.
0: Hindi nag-receive.
3: By the way, ano, si, kung si Mers manonood na UNTV ka, balas sa buhay niya.
2: Aray ko.
0: Okay. Looks like kailangan ko ng backup dito, ha? Kailangan ko ng backup dito, mga kabayag. Nag-text po ang aming friend of mine, and I quote, Anong thoughts nyo daw na magkakaroon daw ng unified design dun sa background na gagawin namin sa podcast. Perhaps, pati school podcast i-air dito. No, we're not doing that, okay? We are not doing that. Hindi tayo mag-historic collab yan. Hindi tayo ganyan, okay? Pagpahingahin muna natin to si Terebi, okay? Kakalipat lang nito ni Terebi, eh. Kakalipat lang nito ni Terebi from cool to smile, eh. Pero in all honesty, Terebi, abangan mo, Terebi. Babalik kang ano, magbabalik ang ating school coverage next year.
4: Arts AV.
0: Okay, oras na yun ano. Hindi yan OTS AV, OTS Baby yan. OTS Baby yan. Ow! OTS Baby.
2: Oy, hindi to pa yung guys.
0: Oh my God.
2: Aray ko.
0: Ayan.
2: Pero ako miss yung vibe na yun. Yung bike makamiss nga yung unang ewe, nakakamiss.
0: Tama. Omsim daw. Omsim daw, transmitter.
2: Omsim.
0: Good evening, DJ Sen. Shout out from Biringan. Saan po kami makakabili ng tickets ng UAAP? If I remember correctly, if you want to buy directly, pumunta kayo ng FEU. Doon ang details. Or either way, you can purchase online sa SM Tickets yata. Ano pa ba? Ulitin po natin sa mga kaka... sa mga kaka-tunin lang dito sa programang Kabayag, knockout na po ang buong Bataan. Wala na po pasok sa lahat ng antas, public and private, ang buong Bataan. At yun lang po. Wala pa rin declaration dito sa Metro Manila. Kaya kawawa tayong mga Manilenyo, kawawa tayong mga taga Metro Manila. Paaga nyo naman, men. Paaga nyo naman. Tapos biglang ano yan, magrarant yan, no? Biglang magrarant yan sa ano, mga freedom walls ng mga eskwelahan dyan, no? O, mayor namin, hindi pa nagsususpendo. Puta, ragis na yan. Ano pa ba? Speaking of school, no? We are now being told na nagsimula na pong mag-accept ng online applications for the next school year ang JRU o Cerizal University. This is for college. This is for first year and transfer students for the next school year. Ang opening ng application, actually nag-start na siya noong September 7. Ang deadline naman is to be announced. Tapos, may sinabi rin dito si Deputy Secretary Sonny Angara na meron na daw draft for an executive order kung paano nila i-handle talaga yung suspension ng classes. So hopefully with this executive order na binabalangkas nila ngayon is mas maiintindihan ng taong bayan. Kasi for one thing, pag may kulay yung ano, pag may kulay yung isa, damay na lahat. 'Di ba? Let's see what else do we have in here. Ayun. Ayun naman pala. Ayun naman pala eh, may meeting daw kami eh. May meeting daw kami bukas. Ano na naman 'to? Bakit kayo nagpapa-meeting sa araw na walang pasok? Joke lang po. Oy, pero in all seriousness, wala talaga akong pasok every Wednesday. So technically, I have time for me to edit. And speaking of edit, nalalapit na po ang muling pagbabalik ng Gikan. Kaya abangan nyo, guys. Siya nga pala, update. I can now confirm na imu-move natin ang Wednesday Night Geekan. We're going to move it. 10:45 tayo magsa-start. We will end at 11:30.
2: Okay.
0: Yun ang kasi apparently turns out yung personal matter pala na kinonfirm sa amin is an event na kailangan naming puntahan. And it is increasingly likely na hindi siya matatapos ng 8 o'clock. Kasi by that point, kailangan pa naming umuwi. So, hopefully, by the time when we go on the airwaves, habang nasa event ako, isasend ko na yung magiging pasabog natin bukas. It's now exactly 11 o'clock. Isang oras na lang po bago mag midnight. At isang oras na lang po bago mag 9:09. Sa mga mamimili dyan ng Shopee, Lazada, kung ano pa man yan, maghanda na kayo. Ihanda nyo na mga wallets nyo.
3: Nag-aantabay ako sa sale nam.
2: Nakana?
0: Sale ng merchandise.
3: PS...
4: PSP? PS5? Tama ba?
3: Oo. Titinan ko lang.
0: Ayaw eh. No way. Wow. Kala ko PS ni ano? Kala ko PS ni ano?
3: Whatever it is.
0: Oo, yung PS ni ano?
4: Nanindik pa ni Jay. Uy, pambihira.
3: Whatever it PlayStation.
0: Ano? Yan ang ano? Tawag dito, yung bagong model. Ang pangalan, PlayStation Everyet. Ayan. Yan ang aming bagong model. Diba? PlayStation Everyet. O siya nga pala, magiging banal muna tayo for a minute. Ha? Happy birthday nga pala kay Mama Mary.
3: Happy birthday, Mama Mary.
0: Amen, amen.
3: Amen.
0: Pagpalain po tayo ng may kapal. Anyways, nasa na ba tayo? Ayun, meron na ulit tayong 24-hour weather forecast. So, may ulan ulit sa mga probinsya, pero Thursday evening to Friday evening, bagsak na naman ang ulan. Pero in all seriousness, may ulan pa rin po, whether you like it or not. Tatagal pa yan. At wala pa rin pinopost. Wala pa rin pinopost ang ating pinakamamahal na NCR division ng PAGASA or ang great ano ba? Ano bang pwede nating tawagin dito? Metro Manila, NCR, Mega Manila or Greater Manila area? Halos lahat eh, no? Pinag-isa eh. Ang daming Maynila eh, no? Metro City of Manila, Metro Manila, Mega Manila, Greater Manila area. Yung para bang ano eh. Palawak na palawak yung ano, lumalawak yung reach. And speaking yung lumalawak yung reach, ang dami ng affiliates ng NRT. Kaya abangan nyo sa Friday o di kaya may mga o di ka magkakaroon ng breaking news man yan. Makikita nyo na lang, ang dami namin ipapakita. Dami namin papakita na logos, di ba? And let me see, ano pa ba? Wala na, no? Hintayin na lang talaga natin yung ano. Pero natatawa pa rin ako dun sa ano, ha? Dun sa mugshot na pinost ng ano, pinabish ng ano.
5: Oo.
0: Dun sa CIDG, dun sa ano. Nakahiga si ano, nakahiga si
5: Romualdez.
0: Tapos pinatong lang yung ano, pinatong lang yung t-shirt. Pinatong yung t-shirt, pinatong yung signage, tapos binler pa talaga yung mata. Sus Mario, sir.
5: Mayroon ako nakakita na nagtawag dito na gumagshot na nakahiga pambiya.
0: Ano, tawag dito? Abangan mo na lang, magkakaroon niya ng mugshot, naka-wheelchair.
5: No.
0: Kaya abangan nyo guys. Mugshot na nakahiga sa ospital, tapos mugshot na naka-wheelchair, mugshot na naka-neck brace, mugshot na naka-suporta dun sa ano, paglalakad, yung ano, yung walking, ano ba yon? Yung stretcher. Oh, stretcher, sapayan. Tapos yung ano, yung ano ba yung isa? Yung walking cane. Oh, yung walking cane. Ay, wala pa rin pinapost. Hihintay na kami dito. Baka mag-overtime pa kami dito. Oy, Terbi, no? Magandang gabi rin sa'yo. Musta ka naman? At least, meron na tayong lahat na credit score. Siya nga pala.
5: Nakatutok niya kay Terbi sa Vibe Nice. Dahil kay Ana.
0: You know, at least. Okay, meron lang ulit tayong kapasok lang na balitang suspension. Wala na rin pong pasok sa lahat ng antas, public and private, sa Tanza sa Cavite. Ito na, iisa-isahin na natin. Dahil walang NRT, iisa-isahin na natin. Kanya-kanya na to. Anyways, may ano ko na lang rin, i-shoutout ko na rin yung dati kong classmate, ka-batchmate ko actually on senior high. Happy birthday to Marian. Happy legality, no? 18 na siya ngayon. And what's more happy on this birthday is that she finally reunited with the love of her life after so many years, no, sa Canada, no, just to celebrate the this very special occasion of hers. Eh, ako naman, support naman kaming lahat sa long-standing relationship nilang dalawa. Let's see what else do we have in here, mga kabayag. Wala pa namang masyadong nangyayari. So, matignan na lang kung ano mangyayari sa last Saturday ng September or first day ng or first Saturday ng October kung matutuloy pa ba ako sa muling pagbabalik ko sa Queso de Bola. Matignan na lang natin mga kababayan. Kaya sa aking mga tropa dyan, tropang maaliwala, sumanda na kayo. Tropang maaliwalas eh, no?
4: Darating na ang
0: liwanag sa dilim. Ay. Tapos mamaya maririnig ko na lang. Mamaya maririnig ko na lang. Audience kayo sa Gandang Gabi, boys.
3: Oops.
0: Mapal doon na naman kayo.
3: Mapal doon na naman.
0: Mapal doon kayo. Ako hindi. Hanggang sa labas, hanggang doon na lang ako sa nakasaradong Esguera Gate. Hanggang doon na lang ako.
6: Aray ko.
0: Tapos hindi ko maalam kung saan yung ano, yung bagong bahay ni Kuya. Kaya abangan nyo guys. At least meron na. Finally, regular na tao, ordinary people, strangers naman ang Collab 3.0. Sana naman genuine yung manalo, yung mananalo. Actual na stranger talaga, yung wala talagang ano. Kaya in the words of the Boto Mesa, walang nakaka-reach to the top nung hindi nagsisimula sa baba. From the bottom, diba? No one starts immediately from the top. Okay, always start from the bottom. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, ang buhay ay weather-weather lang. Ay,
3: iba yun.
0: And speaking of weather, wala pa rin pinopose ang aming minamahal na pag-asa.
3: Wala pa silang heavy rainfall warning ng 11 p.m.
4: Abangan.
0: Kaya abangan ang susunod na kabanata. And dahil sa mga hindi na sa mga pangyayari, ang bagal ni pag-asa, I'm very sorry, kailangan kong i-rant. And syempre, shout out na rin 7-Eleven. Shout out na rin 7-Eleven. Bakit pa kayo nagpapapasok ng mga taong bababuyin lang pagkain nyo? Diba? Alam nyo na yon.
3: Oo nga.
0: Alam nyo na yon. Ba't pa kayo pa? Bakit pa kayo pinapapasok yung ano, yung mga kumakain doon ng libre? Tapos ano, sasabihin, bakit hindi naman kami nagbayad? Hindi kami, paldo kami, at least libre yung pagkain, naka-display lang dyan. O, diba? Ganun ang mindset ng taong, yan ang problema eh. Yan ang problema ng mga taong walang pakialam eh. Kaya malay nyo, pag bumili kayo doon sa 7-Eleven, makikita nyo na lang, ba't ang konti nitong iniinom ko? Ba't ang konti ng laman ng binili ko chips? Yan, kasi mga komportable. Yan. Easy lang kayo dyan. No? Yan. Napapahamak na ang kumpanya. Napapahamak pa yung mga nagtatrabaho dyan. Napapahamak pa yung taong bayan. Damay-damay na lahat, kumbaga. Siya nga pala, 11:10 na. And unfortunately, we will now have to end it right here dahil ubos na ang aking tubig. Ubos na ang aking tubig dito sa Aqua Flask. Kailangan ko nang mag-refill. Or either way, wala na naman akong boses for ano. You know, let me go ahead and figure this one out, no? We'll discuss this sudden change of programming after the show or immediately after the show. Kaya for now, until such time, we will be how should I say this? We will be relaying this one, no? And hopefully we'll have at least some form of meaningful end to this sudden change. But don't worry, isang araw lang naman to, medyo mga, medyo may mga pangyayari talaga na hindi talaga namin pwedeng i-neglect, no? And for one thing, mga kabayag, this is out of nowhere. In fact, kaka-receive lang namin. So, hopefully, by that point, this thing will be resolved. It's now 11:12 na po, mga kabayag. We will now have to end it here. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Oh.
3: Ito na. Naglabas na.
0: Ay, we? Really?
3: Yes. Here it is.
0: Okay. Ang tanong, no, anong kulay ba tayo?
3: Yeah.
0: Anong kulay ba tayo? Pula o...
2: Ano? Yellow.
0: Okay.
3: Dilaw.
0: Pula o ano? Ayan. So, ayan po ang... naka-yellow pa rin po tayo. Mga kabayag, no? So as you can see, yellow heavy rainfall pa rin po ang Metro Manila, Rizal, Cavite, parts ng Batangas, and parts of Bataan. Andyan rin ang orange heavy rainfall warning. Ayan o, meron din dyan no, sa taas, sa Zambales. In parts ng Zambales din, no? Ayan o. Tapos yung blue, yung mga blue dyan, expect na yan or affecting, pero hindi talaga yan part ng heavy rainfall warning. Bukas po, malalaman ninyo kung ano ba talaga ang official schedule of Wednesday Night Geekan. Kung i-ere ba tayo ng regular or i-ere ba tayo dun sa unexpected time change, no? Hopefully, nothing too chaotic will happen dahil ulitin po namin, hindi rin namin inaasahan itong message na na-receive namin, which is very personal, no? So, until then, from everybody here, enjoy the rest of your night. Muli po, nagdaan na naman po ang isa na namang Martes. Hanggang sa susunod na Martes, ito po ang inyong nag-iisang kabayag, Senny De Castro. Magkita-kita po ulit tayo bukas, 9:45 or 10:45. Depende sa sitwasyon ng, or depende na lang sa mangyayaring desisyon ng team dito sa Smile Network. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang inyong makikinig at panonood dito sa Senny Boy Gold. Hanggang sa muli, nag-iiwan po tayo na naman ng isa na namang magandang gabi, Boyon!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh,
1: Laglaka.
3: Sa kada po,
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Magsabi na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
6: Sama

0: Ikita. Ikita lang ang ito, Maritie. Kaya nga, di ko naman hindi.
1: Grabe ka naman. Ano
2: ito, babes?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa.
5: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: kanya. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: With yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
7: Sa kada po, na mag-lak.
6: Okay na.
7: Hindi.
5: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.